0: cikin masu ra'ayin kare haƙƙin mata da yara a jihar Kano ta ce suna aiki tukuru wajen yaƙi da matsalar
1: ana zuwa kuma muna yin abubuwa kamar misali abinda muka fi maida hankali ma akai shine matakan wayar da kai domin kamar parents su san muhimmancin barin yarinya ta yi makaranta wanda idan misali ta gama secondary school ta kai 18 to kaga kinga ko da an aurar da ita so ba matsala bane ba sannan kuma tana da choice inda za ta zabi namijin da take so ba tare da an tirsasa ta an mata dole ba
0: hatta a addinance matsalar auren dole bata samu karbuwa ba inda hujjoji ke nuna yadda koyarwar addini ta yi hani ga auren
2: gaje ga duba musulunci kwata kwata babu san babu auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam yace budurwa idan an zo auren ta ana tambayar ta in tayi shiru shikenan yana nufin ta yarda amma ba zawara sai an jima amsar ta ka je ka duba musulunci gaba ɗaya ba abin da yake tarsasa addinin nan gaba ɗaya la ikraha biddin
0: wasu alƙalaman UNICEF na nuni da cewa akwai yara mata akalla miliyan 12 dake fuskantar kudai auren dole ko kuma na wuri a kowace shekara
3: RFI
4: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru
5: za ki ga mace tana so ta ci gaba da karatu amma daga lokacin da aka ce an mata aure underage mijirai wasu babari suke ba majoritin su ma ba sa bari a ci gaba da karatu da dai kai aure shikenan zaka koma kuma bautar gida ba dama wani karatu da zaka yi hakanan zaka koyi dukkan wani buri naka koda ko tunda ka taso yana ranka da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo yaya shikenan sai ka koma kuma dawainiya da yaya da mai gida
0: idan na fahimce ki babbar tsallar ki ita ce rashin samun damar kammala karatu ya kenan idan yanzu mai gidanki ya amince ya baki damar shigaba da karatu
5: to ai saboda dawainiya yaya an maka aure da kananin shekaru dama rejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce yaya sun zo biyu uku hudu sai ga gabaki dai komai an yi demanding dinka baka samun yanda kake so
0: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burinki na kammala karatu ba
5: ai kin san al'ada ta malam Bahaushe ko da ka fada wa wasu iyayen gaskiya majority iyayen mu da dama in ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da zakai ka dauka a ce zakai ci gaba da karatun nan ba zai yi ba kai hakuri kai aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka hakura
0: wani kira gare ki ga iyaye dan ganin an rage matsalar auren wurku na dole ga yara mata
5: dan dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayen mu baki dai shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinka barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta bangarori da dama bangaren ilimi bangaren lafiya kai inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke dakilawa baya dadi ku taimaka gurin gabarin yayan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
6: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna
9: yawancin abubuwan ya faruwa a karkara mukan bi kauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata saboda yawanci idan kika je da iyaye mazan mukan hada committee sarakuna na garin hakimai mukan zaunar da su muna musu illan yin hakan saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci to idan da farko an samu bangaren ilimi iyaye sun fahimci abu anan za su fara ganin illan abu misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya ita shekara 16 14 15 an mata aure ba ta san mijin hatta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa to kinga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai
0: to akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da iyayen su ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su ko da kuwa iyayen ba su

0: waɗanda za a aura musu, wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar. Wani ƙoƙari kuke yi?
1: A da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take, ta tafi ta yi aikatau. Ana ganin ai kamar ai talauci. Talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka. Idan kika je yanzu za ki ga idan muka je karkara hakan nan, a za ki je ki samu gida ɗaya, mutum ne ƙaramin bayi da wani shekaru, amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku, yara sun kai 10, kuma wa'innan 'ya'yan yara sai da zai da su. Saboda mutum yana ganin 'ya'ya da yawa sun mai yawa a gaban shi, so kuma bai da yanda zai yi cin da yabana suna zuwa tallan. Ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya, sai dai su je talla su dawo. Daga birni har karkara muna nuna mai iyaye su ba mai 'ya'yansu ilimi. Idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi, saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi.
0: Gwamnati ita ce uwar al'umma, wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala?
1: Gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara. Ilimi yana da matukar muhimmanci,
2: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba. Mafitan shine a yi haƙuri a gwada ma yarinya tarbiya, kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
3: Aisha Muhammad, mai fafutukar kare haƙƙin mata da ke jihar Kaduna, Najeriya. Masu saurari, menene ra'ayinku dangane da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da auren dole ko kuma na wuri? Ya lamarin yake a inda kuke? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa 'ya'yansu auren wuri ko na dole? Muna dakon ra'ayoyinku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar, ke cewa assalamu, huta lafiya.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI, tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labarin namu, lura da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a tarayyar Najeriya. Babban sufetin 'yan sandan kasar Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga don taimakawa wajen shawo kan wannan matsala. A halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na MOPOL na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da ra'ayin Yusuf Fofana, wanda ya ce wannan yunkuri mai kyau ne, muddin dai da gaske sufetin 'yan sandan yake, domin a Najeriya an jima ana ɗaukar matakan tsaro, amma dai har yanzu matsalolin tsaro sai ƙara ta'azzara suke, saboda yadda wasu 'yan ƙasar suka fi son azurta kansu a lokacin da talakawa a ƙasar ke cikin damuwa. Sai Hassan Lafiya Potescom. Haka ne, amma MOPOL suna da gaggawan cin zarafin talakawa, kamar sun fi so jama'a, sai dai a musu garan bawul. Sai saƙon Umar Ari, assalamu alaikum RFI. Haƙiƙa muna lale da marhaba da wannan mataki na sufetin 'yan sandan Najeriya wajen dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma a fagen daga don magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman Najeriya. Da fatan Allah ya taimaka, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai kuma Adamu Yakubu, ya kamata a fara biyan su haƙƙinsu, ba wai kawai a tura mutane operation ba, babu kayan aiki. Sai Sanusi Madattai da Magaran, haƙiƙa dawo da wasu fagen dagar zai ƙara yawan jami'an tsaro a wuraren da ke fuskantar barazana mai tsanani. To amma fa tasirin hakan zai ta'allaka ne akan yadda hukumomi ke gudanar da sha'anin tsaro a Najeriya. Sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira, gaskiya muna maraba lale da fito da wannan tsarin na horar da 'yan sandan kwantar da tarzoma, wato mobile MOPOL, a ayyukan murƙushe 'yan ta'adda a Najeriya. Sannan muna ƙara ba da shawara a ɗauki 'yan banga domin ƙara ma jami'an tsaron ƙarfi, tare da biyan su alawus domin kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga. Sai Khalid Musa Abdullahi ya ce Najeriya ce fa, an saba sa irin wannan doka, shin an daina hakan ne? Sai ra'ayin Imrana Madahab daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso, tabbas komo da yan sandan kwantar da tarzoma bakin aiki abun ayaba ne amma a ja musu kunni domin al'umma na zargin su da cin zarafi sai Alhaji Mele matakin da Sufetu General na yan sanda ya dauka na dawo da dakarun kwantar da tarzoma fagen daga abu ne da ya dace saboda magance matsalar tsaro dole sai an hada karfi da karfi Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alama da kari 234-7-6-5-6-6-4-1 sai umar malami shagari haka yayi daidai saboda aikin yayi yawa ga sojoji suna bukatan a kara musu karfin gwiwa sai kuma Sani Muhammad daga Karbo Abuja Najeriya to gaskiya kan matsalolin tsaro a Najeriya abun ai yayi kamari sai dai Allah ya kawo muna karshen shi kuma Sufetun yan sandan Najeriya yayi kokari sosai na cewa su ma mafol za a sanya su cikin wannan bangare to Allah ka sa a dace kuma a kawo matsalolin tsaro Najeriya dama duniya baki daya sai ra'ayin kamar Ibrahim Musa Maiduguri babu shakka dawo da yan sandan kwantar da tarzoma hakan yayi daidai da fatan zai zama dalilin dawo da zaman lafiya sai Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina maganar gaskiya matsalar tsaro na neman gagara tabbas dawo da mafol hakan ka iya sauye lamarin amma idan an cire siyasa son rai da kuma son zuciya in kuma ba haka ba babu wani sauyi da hakan zai yi sai kuma Yunusa Tanko ba na mbaka hakika a cigaba da bijiro da hanyar warware matsalar tsaro abu ne mai kyau kasa in ba zaman lafiya komai na iya lalacewa don haka muna bada goyon baya 100% Allah ya kawo muna karshen matsalar tsaro to madalla mai sauraro da haka muka kawo ga karshen wannan shiri a madadinku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur da ya hada mana wannan shiri akan na'ura taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam
5: bari mu dan numfasa da wannan

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. Sabon Prime Minister Senegal ya ce ya zama dole a sauya tsari na biya da karbar rance da kasar ke yi inda yayi wasu kalamai da masu sharhi ke ganin kokarin sasanta shugaba Faye da abokinsa Sonko ne. Iran ta ce ta kai farmarki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dokumenta 5. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafan sansanonin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. An sanar da daukar wannan mataki ne bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnatin jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron Najeriya Christopher Musa inda suka tattauna batutuwa da suka shafi tsaro a jihar. Rundunar sojin Najeriya kuwa ta ce ta kama wasu mutane da ake zargi da taimakawa kungiyoyin Boko Haram da ISWAP wajen samar musu da kayan aiki da sauran abubuwa da suke bukata a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rundunar sojin karkashin operation haɗin kai da taimakon mayakan sa kai na civilian JTF sun kama mutanen biyu a karamar hukumar Mobar da ke jihar. Rundunar ta ce waɗanda aka kama suna cikin jerin mutane da ake zargi da taimakawa ayyukan kungiyoyi masu tayar da kayar baya kuma za a ci gaba da gudanar da bincike a kansu. A jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano ɗan jarida Musa Kaka wanda ya ɓata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da jin ɗuriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas game da ko kama shi aka yi ko kuma ɓata yi. Amma kawancin kungiyoyin 'yan jarida da ke ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake ko a kwanakin baya. Kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya Reporter Sans Frontier ta fitar da sanarwar neman hukumomin sojin Niger su yi bayani dangane da ɓatan dabo da ɗan jaridar da kewa RFI aiki yayi. Wata kotu ta umurci gwamnatin Kamaru ta biya wani kamfanin gine-gine na Italiya diya da ya kai euro biliyan 78.5 sakamakon wata takaddamar dogon lokaci da ta shafi kwangilar gine-ginen filayen wasanni. Gwamnatin Kamaru ta kwace kwangilar gina filayen wasanni a yayin da lokacin da take shirin karbar bakoncin gasar cin kofin kwallon kafa na Afrika. Amma sai ta mika shi ga hannun kamfanin Italiya, wato ta kwace hannun kamfanin Italian tare da mika shi ga Canada. Yanzu kotun ta ce Kamaru ta saba ka'ida. Hukumomi a Murtaniya sun kama mutane 17 da ake zargi da hannu a safarar makamai a wani samame da aka gudanar kusa da iyakar kasar da Mali. An kama waɗanda ake zargin ne yayin da jami'an tsaro ke ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin. Hukumomi na ci gaba da bincike domin gano inda makaman suka fito da kuma mutane da kungiyoyi da ake zargi suna da hannu a safarar. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sabon Prime Minister Senegal Amadou Al-Aminu Low ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karbar rance da kasar ke yi. Sharadi da asusun bada lamani na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal din sabon bashi na dala biliyan 2. A yawan jawabi na tsawon sa'o'i 2 gaban majalisa, Prime Minister ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usman Sonko, lamari da masu bibiyar siyasar Senegal din ke ganin yunkuri ne na sasanta Sonko da shugaba Basiru Faye waɗanda dangantaka ta dade da yin tsami tsakaninsu. Wasu 'yan ƙasar Burundi da ke zaune a Kenya sun ci gaba da cincirin da ofishin jakadancin ƙasarsu domin neman takardu da za su ba su damar barin ƙasar duk da sanarwar afuwa da hukumomin Kenya suka yi. Lamarin da ya nuna cewa har yanzu dai akwai wasu da ke son komawa ƙasarsu saboda fargabar abin da ka iya biyo baya bayan da shugaban kasar ya ce ya kamata a bar ɗan Kenya su rika wasu kananan sana'o'i da baki suka mamaye. Iran da Amurka sun kai hare-hare kan wasu jiragen dakon mai a wani sabon hari da ke zama mafi girma kan jiragen ruwa da aka gani tun bayan fara yakin gabas ta tsakiya. Lamari da ya kara haifar da fargabarin cabewar al'amura a zirga-zirgar makamashi. Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz a wannan Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakon man fetur 5. Wato, ‘yan tawayen Houthi a Yemen kuwa sun ce Saudiya ta sake kai hare-hare yayin da rikicin yankin ke kara tsananta. Bangarori da ke rikici da juna sun ci gaba da musayarwa baya ga fada tsakanin dakarun gwamnati da ‘yan tawaye a cikin gida, lamari da ke kara jefa al’ummar Yemen cikin mawuyacin halin rashin tsaro da na jinkai. Kuma shirinmu na nishadi.
2: To a labarin duniyar nishadi za mu fara ne da babban labarin masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya, wanda a yau ya mayar da hankali ne kan kalaman shahararren mai shirya fina-finai Kunle Afolayan, wanda ya bayyana cewa tsadar dalar Amurka da faduwar darajar kudin kasar ce ke tilastawa masu shirya fina-finai a Najeriya tururuwa zuwa dandalin YouTube domin samun kudin shiga na kasashen waje. Sai dai yayi gargadin cewa dandalin na YouTube ba zai taba kai matakin kamfanonin Netflix ko Prime Video ba, kuma da zarar kudin canji ya daidaita, producersoshi za su janye jikinsu. Idan muka kalli fannin rayuwar jarumai kuwa, mahaifiyar Regina Daniels wato Rita Daniels ta ƙaryata jita-jitar cewa ɗiyarta ta koma gidan tsohon mijinta Sanata Ned Nwanko, tana mai cewa ziyara ce kawai Regina ta kai wa ‘ya’yanta, duk da cewa hakan ya fusata wasu ‘yan masana’antar kamar Stanley on Top da suka nuna ɓacin ransu kan yadda suka goyi bayan jarumar a lokacin da take rikici da mijin nata. Idan muka je can Amurka, babban labarin Hollywood a yau ya mayar da hankali ne kan bikin fina-finai na Venice, wato Venice Film Festival, inda aka nuna sabon fim ɗin jarumi Robert Pattinson mai suna Prime Time. Wannan shiri ya janyo cece kuce bayan da tsohon shahararren ɗan jaridar NBC Chris Hansen ya soki fim ɗin game da kiransa da cin mutunci ga rayuwarsa, saboda yadda Pattinson ya fito a matsayin wani mai kwaikwayon Hansen a lokacin da yake shirin kama masu lalata da yara na To Catch a Predator. Idan muka duba batun tasirin fasahar AI, kungiyar marubuta da masu hada sautuka ta Creators Coalition on AI ta kaddamar da sabon yunkuri na yaki da mamayar na'urori masu kwakwalwa a fannin kirkira, wanda ta ce akwai bukatar garan bawul sosai domin tunkarar matsalolin masu kutse. A can kasar India kuwa, masana'antar Bollywood ta saki tallan babban fim ɗin nan da ake jira, wato Drishyan kashi na uku, inda jarumi Ajay Devgan ya dawo a matsayin Vijay Salgaonkar. Haka kuma ma'auratan Bollywood wato Kiara Advani da Disart Malhotra sun ɗauki hankulan mutane bayan sun wallafa kyawawan hotunansu da aka sauya su zuwa salon shekarun 1980 ta hanyar fasahar AI. Idan muka tsallaka kudancin India zuwa masana'antar Tollywood ta fina-finan Telugu kuwa, an saki tallan fim ɗin tarihi mai suna Ranabali, wanda jarumi Vijay Devarakonda ke jagoranta. Fim ɗin, wanda aka tsara labarinsa a ƙarni na 19, kuma Rushmika Mandana ke taka muhimmiyar rawa a ciki, ya tabbatar da ranar 16 ga Oktoba mai zuwa a matsayin ranar fitarsa ga duniya. A gefe guda, bayanai ne ke cewa jarumi Prabhas na shirin sauya fasalin jadawalinsa ta hanyar ɗage ranakun fitar da fina-finansa biyu da ake jira, wato Fauji da kuma Spirit. Wannan mataki ya janyo cece kuce da muhawara mai zafi a tsakanin masoyansa da masu sharhi kan fina-finai, musamman a shafukan sada zumunta.
0: To bari mu je sake koma tawayar Najeriya, inda al'ummomi da dama a jihar Adamawan kasar ke ci gaba da fuskantar hare-haren Boko Haram, bayan da a baya aka samu sauki, lamari da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu domin neman tudun mun tsira. A yanda sabon hari a wasu yankunan jihar ya sake jawo asarar rayuka da lalata dukiyoyi, Ahmad Alhassan ya duba mana lamarin yadda ke shafar al'umma da kuma yadda ya tilasta musu tserewa daga masugunansu. Ga dai rahoton da ya haɗo mana.
3: Firgici daga hare-haren ƴan Boko Haram ya zama danye shi ta bazukatan al'umma musamman a arewacin jihar Adamawa daga farkon wannan shekara. Samuel Solomon ya sheda mana irin yadda suka samu kansu a tsaka mai wuya.
4: Karmar hukumar Hong Local Government daga Za Yadel District. So Boko Haram sun yi ta attacking namu a wannan shekaran sun yi attacking namu so uku. Amma recent one din ne ya zama muni saboda sun zo da mugayen makamai. Do ɗan bakanmu da sauran security sun dan tsaya sun fafata da su amma ba yi nasara ba.
3: Hari na baya-bayan nan an kai shi ne a garin Zagula da ke karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa. Aliyu da Hilawadiya Zangula mai gari ne a ƙauyen kuma ya shelanta mana halin da suka shiga.
5: Ranar Lahadi misalin karfe 4 sai ga ƴan bindiga sun shigo cikin gari sun tattaushe hanya na wanda mutane za su gudu a cikin gari. Mutane sun fara gudu bayan gari sai aka je aka tawar su suna bayan gari sun taushe hanya da zai shiga cikin garin ko za a fita cikin garin. A takaice sun zo sun kashe mana mutane 11.
3: A halin yanzu waɗannan mutane sun zama ƴan gudun hijira tare da barin gonakinsu tsakanin mahara da kuma barayi, inji Sarai Christopher.
6: Mun yi gudun hijira mun zo nan ga mu da damuwa, ba abinci, ba wurin zama, ba komai, haka nan muna ta shan wahala kawai. Mun bar gidajenmu a Zangula, muna nan cikin Gombe ba mu da komai da komai.
3: Da haka muka fara, inji Samuel Yohana daga karamar hukumar Hong, wanda ya kwashe kusan shekara guda yana gudun hijira bayan mahara sun yi wa ƙauyensu kifakwando.
7: Muna zaune a Gombe yanzu bayan da aka zo aka kore mu 29 ga wata na December 2025. Aka zo aka kashe mu aka kori mutane da yawa, aka kakkashe aka kukune kaya mu. Yanzu mun gudu zuwa Gombe muna zaune, ba abinci sai tallafin da ake ba mu, kaya ma da kyar mu samu mu biya.
3: Kowane mataki hukumomi suke dauka domin tallafawa al'umma, Dr. Celine Lauri shugaba ce a hukumar bada agajin gaggawa na jiha wato Atsema.
8: An samu attack na unknown gunmen a Zangola community na Gombe local government a inda ya shafi mutane 123. Ga wakin da aka samu su ne guda 14. Mutanen da abun ya rusa da su ba wai sun zauna a camp ba, amma suna wurin gidajen ƴan uwansu a cikin Gombe town. So agency namu na SEMA tunda muna da statistics yanzu mun riga mun rubuta ma gwamnati don suna neman taimako a wurin abinci da kuma kayan alatu.
3: Yayin da hukumomi ke kokarin dawo da zaman lafiya, waɗanda suka rasa gidajensu na fatan samun tsaro da damar komawa gida. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Bisa dokokin duniya ko kuma galibin ƙasashe, daga shekaru 18 ne yara kan yi aure, yayin da a gefe guda dukkanin al'adu da addinai ke adawa da auren dole. To sai dai batun auren wuri da na dole ya zama ruwan dare musamman a ƙasashen nahiyoyin Afrika da Asiya. Masu saurare, muna muku lale marhaban cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Iyaye da dama dai kan iya biyan bashi da ƴaƴansu ko kuma alƙawar ta bayar da su aure tun kafin ko kuma jin kaɗan bayan haihuwarsu, lamarin da ke shafar gobensu, iliminsu da ma walwalarsu ko ƴancin rayuwarsu. Wannan ne ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya bayan doguwar muhawara a makon nan ware ranar 27 ga watan Nuwamban kowace shekara don yaƙi da wannan matsala ta auren wuri ko kuma na dole ga ƙananan yara, matsalar da kai tsaye ta fi shafar mata. Biyo mu cikin shirin rayuwata na wannan rana domin jin tattaunawar mu da Maryam Umar, wata da aka yi wa auren dole kuma a ƙarancin shekaru, da kuma Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana akai
9: rayuwata. auren gurko dole na ci gaba da zama babbar matsala ga rayuwar dimbin mata musamman a nahiyoyin Afirka da Asiya inda mata ke zamewa iyaye babban nauyi lamarin da ke sanya su gaggauta rabuwa da su koda bisa tilasti wata magidanciya da ta nemi a saka yi sunanta da ke rayuwa cikin auren dole fiye da shekaru 15 ta ce har gobe bata taba san mijinta ba duk kwada zuri'ar da suka tara
11: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi idan an ce kai ba zaka ce a'a ba amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi sama da shekarar mu kusan 15 kenan amma har yanzu bai kwanta min a daina ba banje ina son sa ba
9: sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa auren na wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
12: amfanin shi zaka yi aure da wuri zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace da yawan yin fade kan daya waye idan she bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
9: Hajiya Nafisat Adamu wata uwa ta ce ko shakka babu talauci na tilasta musu aure da yaran su da wuri koda kuwa ba sa su
13: kisan idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ka ba mu wani ajiya ba baka ajiye ba sai kaga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran dake gaban ka
9: Zainab Nasiru guda cikin masu ra'ayin kare haƙƙin mata da yara a jihar Kano ta ce suna aiki tukuru wajen yaki da matsalar
14: ana zuwa kuma muna yin abubuwa kamar misali abinda muka fi maida hankali ma akai shine matakan wayar da kai domin kamar parent su san muhimmancin barin yarinya ta yi makaranta wanda idan misali ta gama secondary school ta kai 18 to kaga kinga koda an aurar da ita so ba matsala bane ba sannan kuma tana da choice inda za ta zabi namijin da take so ba tare da an tirsasa ta an mata dole ba
9: hatta a addinance matsalar auren dole bata samu karbuwa ba inda hujjoji ke nuna yadda koyarwar addini ta yi hani ga auren
15: kinga je ka duba musulunci kwata kwata babu san babu auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam yace budurwa idan an zo auren ta ana tambayar ta in ta yi shiru shikenan yana nufin ta yarda amma ba zawara sai an jima amsar ta kaga dan kaje ga duba musulunci gaba ɗaya ba abin da yake tarzasa addinin nan gaba ɗaya la ikraha biddin
9: wasu alƙalaman UNICEF na nuni da cewa akwai yara mata a ƙalla miliyan 12 dake fuskantar kudai auren dole ko kuma na wuri a kowace shekara
16: RFI
17: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru
18: za ki ga mace tana so ta ci gaba da karatu amma daga lokacin da aka ce an mata aure underage miji dai wasu babari suke ba majority su ma ba sa bari a ci gaba da karatu da dai kai aure shikenan zaka koma kuma bautar gida ba damar wani karatu da zaka yi haka nan zaka koyi dukkan wani buri naka koda ku tun daga taso yana ranka da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo ƴaƴa shikenan sai ka koma kuma dawainiya da ƴaƴa da mai gida
9: idan na fahimce ki babbar matsalar ki ita ce rashin samun damar kammala karatu ya kenan idan yanzu mai gidanki ya amince ya baki damar shigaba da karatu
18: to ai saboda dawainiyar ƴaƴa an maka aure da kananin shekaru dama rejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce ƴaƴa sun zo biyu uku hudu sai ka ga baki ɗaya komai an yi demanding ɗinka baka samun yanda kake so
9: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burin ki na kammala karatu ba
18: ai kin san al'ada ta malam Bahaushe ko da ka faɗa wa wasu iyayen gaskiya majority iyayen mu da dama in ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da za ka yi ka ɗauka a ce za ka yi ci gaba da karatun nan ba zai yi ba ka yi haƙuri ka yi aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka haƙura
9: wani kira gare ki ga iyaye don ganin an rage matsalar auren wuri ko na dole ga yara mata
18: kun dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayenmu baki ɗaya shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinƙa barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta ɓangarori da dama ɓangaren ilimi ɓangaren lafiya duka inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke dakilawa baya dadi ku taimaka ku rinka barin ƴaƴan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna.
21: Yawancin abubuwan ya fi faruwa a karkara, mukan bi ƙauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata, saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai, mukan zaunar da su mun na musu illan yin hakan, saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci. To idan da farko an samu bangaren ilimi, iyaye sun fahimci abu, anan za su fara ganin illan abu. Misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16, 14, 15 an mata aure ba ta san mijin, har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa. To kinga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin, sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka, sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai.
22: To akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da ƴaƴayensu, ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su, ko da kuwa ƴaƴan ba su san waɗanda za a aura musu, wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar. Wani kokari kuke yi?
21: A da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta yi aikatau, ana ganin ai kamar ai talauci. Talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka. Idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan, a za ki je ki samu gida ɗaya, mutum ne karamin bayi da wani shekaru, amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku, yara sun kai 10, kuma wannan ƴaƴan yara sai da zai da su. Kuma mutum yana gani ƴaƴa da yawa sun mai yawa a gaban shi, so kuma bai da yanda zai yi cin da yaban nan suna zuwa tallan ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya, sai dai su je talla su dawo. Daga birni har karkara muna nuna mai iyaye su ba mai ƴaƴansu ilimi. Idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi, saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi.
22: Gwamnati ita ce uwar al'umma, wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala?
21: Gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara. Ilimi yana da matukar muhimmanci,
23: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba. Mafitan shine ayi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya, kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
17: Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata dake jihar Kaduna, Najeriya. Masu saurari, menene ra'ayinku dangane da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da auren dole ko kuma na wuri? Ya lamarin yake a inda kuke? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa ƴaƴansu auren wuri ko na dole? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar, ke cewa bisalam mu huta lafiya.
24: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labarin namu, lura da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a tarayyar Najeriya. Babban sufetin 'yan sandan kasar Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga don taimakawa wajen shawo kan wannan matsala. A halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na MOPOL na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da ra'ayin Yusuf Fofana wanda ya ce wannan yunkuri mai kyau ne, muddin dai da gaske sufetin 'yan sandan yake, domin a Najeriya an jima ana ɗaukar matakan tsaro, amma dai har yanzu matsalolin tsaro sai ƙara ta'azzara suke, saboda yadda wasu 'yan ƙasar suka fi son azurta kansu a lokacin da talakawa a ƙasar ke cikin damuwa. Sai hasan lafiya potescom haka ne, amma MOPOL suna da gaggawan cin zarafin talakawa kamar sun fi so jama'a, sai dai a musu garan bawul. Sai sakon Umar Ari, assalamu alaikum RFI, hakika muna lale da marhaba da wannan mataki na sufetin yan sandan Najeriya wajen dawo da yan sandan kwantar da tarzoma a fagen daga don magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman Najeriya da fatan Allah ya taimaka ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai kuma Adamu Yakubu ya kamata a fara biyan su haƙƙin su ba wai kawai a tura mutane operation ba babu kayan aiki sai Sanusi madattai da magaran hakika dawo da wasu fagen dagar zai kara yawan jami'an tsaro a wuraren da ke fuskantar barazana mai tsanani to amma fa tasirin hakan zai ta'allaka ne akan yadda hukumomi ke gudanar da sha'anin tsaro a Najeriya Sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira gaskiya muna maraba lale da fito da wannan tsarin na horar da yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile mopul a ayyukan murkushe yan ta'adda a Najeriya sannan muna kara ba da shawara a dauki yan banga domin kara ma jami'an tsaron karfi tare da biyan su alawus domin kawo karshen waɗannan yan bindiga sai Khalid Musa Abdullahi yace Najeriya ce fa An saba sa irin wannan doka shin an daina hakan ne sai ra'ayin Imran Madaha daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tabbas komo da yan sandan kwantar da tarzoma bakin aiki abun ayaba ne amma a ja musu kunni domin al'umma na zargin su da cin zarafi sai Alhaji Mele matakin da Sufetu General na yan sanda ya dauka na dawo da dakarun kwantar da tarzoma fagen daga abu ne da ya dace saboda magance matsalar tsaro dole sai an hada karfi da karfi Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347663661 sai Umar Malami Shagari haka yayi daidai saboda aikin yayi yawa ga sojoji suna bukatan a kara musu karfin gwiwa sai kuma Sani Muhammad daga Karbo Abuja Najeriya to gaskiya kan matsalolin tsaro a Najeriya abun ai yayi kamari sai dai Allah ya kawo muna karshen shi kuma sufetin yan sandan Najeriya yayi kokari sosai na cewa su ma mopul za a sanya su cikin wannan bangare to Allah ka sa a dace kuma a kawo matsalolin tsaro Najeriya dama duniya baki daya sai ra'ayin kamar Ibrahim Musa Maiduguri babu shakka dawo da yan sandan kwantar da tarzoma hakan yayi daidai da fatan zai zama dalilin dawo da zaman lafiya sai Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina maganar gaskiya matsalar tsaro na neman gagara tabbas dawo da mopul hakan ka iya sauye lamarin amma idan an cire siyasa son rai da kuma son zuciya in kuma ba haka ba babu wani sauyi da hakan zai yi sai kuma Yunusa Tanko ba na mbaka hakika a ci gaba da bijiro da hanyar warware matsalar tsaro abu ne mai kyau kasa in ba zaman lafiya komai na iya lalacewa don haka muna bada goyon baya 100% Allah ya kawo muna karshen matsalar tsaro to madalla mai sauraro da haka muka kawo ga karshen wannan shiri a madadinku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur da ya hada mana wannan shiri akan na'ura taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam
0: bari mu dan numfasa da wannan

0: danki ya amince ya baki damar shugaba da karatu.
1: To ai saboda dawainiyar yaya an maka aure da kananin shekaru dama rejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce yaya sun zo biyu uku hudu sai ka ga baki dai komai an yi demanding dinka baka samun yanda kake so
0: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burinki na kammala karatu ba
1: aikin san al'ada ta malam Bahaushe ko da ka fada wa wasu iyayen gaskiya majority iyayenmu da dama in ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da zakai ka dauka a ce zakai ci gaba da karatun nan ba zai yi ba kai hakuri kai aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka hakura
0: wani kira gare ki ga iyaye dan ganin an rage matsalar auren wurku na dole ga yara mata
1: dan dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayenmu baki dai shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinka barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta bangarori da dama bangaren ilimi bangaren lafiya duka inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke da kilawa baya dadi ku taimaka kurin gabarin yayan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna
6: yawancin abubuwan ya faruwa a karkara mukan bi ƙauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata saboda yawanci idan kika je da iyaye mazan mukan hada committee sarakuna na garin hakimai mukan zaunar da su mun na musu illan yin hakan saboda ba ma yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci to idan da farko an samu bangaren ilimi iyaye sun fahimci abu anan za su fara ganin illan abu misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16 14 15 amma ta aure ba ta san mijin har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa to kinga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai
7: to akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da iyayen su ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su ko da kuwa iyayen ba su san waɗanda za a aura musu wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar wani kokari kuke
6: a da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta aikatau ana ganin ai kamar ai talauci talauci na daya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan a zaki je ki samu gida daya mutum ne karamin bayi da wani shekaru amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku yara sun kai 10 kuma wannan iyayen yara sai da zai da su mutum yana gani yaya da yawa sun mai yawa a gaban shi so kuma bai da yanda zai yi cin da yaban suna zuwa tallan ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya sai dai su je tallan su dawo daga birni har karkara muna nuna mai iyaye su ba mai ƴaƴansu ilimi idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi
7: gwamnati ita ce uwar al'umma wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala
6: gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara ilimi yana da matukar muhimmanci
8: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba mafitan shine ayi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya
5: Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata dake jihar Kaduna Najeriya Masu saurari menene ra'ayinku dangane da wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaki da auren dole ko kuma na wuri ya lamarin yake a inda kuke wacce shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa ƴaƴansu auren wuri ko na dole muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen

0: tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. Sabon Prime Minister Senegal ya ce ya zama dole a sauya tsari na biya da karbar rance da kasar ke yi inda yayi wasu kalamai da masu sharhi ke ganin kokarin sasanta shugaba Faye da abokinsa Sonko ne. Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dokumenta 5. To kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafan sansanonin soja a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro. An sanar da daukar wannan mataki ne bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnatin jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron Najeriya Christopher Musa inda suka tattauna batutuwa da suka shafi tsaro a jihar. Rundunar sojin Najeriya kuwa ta ce ta kama wasu mutane da ake zargi da taimakawa kungiyoyin Boko Haram da ISWAP wajen samar musu da kayan aiki da sauran abubuwa da suke bukata a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rundunar sojin karkashin operation haɗin kai da taimakon mayakan sa kai na civilian JTF sun kama mutanen biyu a karamar hukumar Mobar da ke jihar. Rundunar ta ce waɗanda aka kama suna cikin jerin mutane da ake zargi da taimakawa ayyukan kungiyoyi masu tayar da kayar baya kuma za a ci gaba da gudanar da bincike a kansu. A jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano ɗan jarida Musa Kaka wanda ya ɓata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da jin ɗuriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas game da ko kama shi aka yi ko kuma ɓata yi. Amma kawancin kungiyoyin 'yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake ko a kwanakin baya. Kungiyar kare haƙƙin 'yan jaridu ta duniya Reporters Sans Frontières ta fitar da sanarwar neman hukumomin sojin Niger su yi bayani dangane da ɓatan dabo da ɗan jaridar da kewa RFI aiki yayi. Wata kotu ta umurci gwamnatin Kamaru ta biya wani kamfanin gine-gine na Italiya diya da ya kai euro biliyan 78.5 sakamakon wata takaddamar dogon lokaci da ta shafi kwangilar gine-ginen filayen wasanni. Gwamnatin Kamaru ta kwace kwangilar gina filayen wasanni a yawun da lokacin da take shirin karbar bakoncin gasar cin kofin kwallon kafa na Afrika. Amma sai ta mika shi ga hannun kamfanin Italiya, wato ta kwace hannun kamfanin Italiyan tare da mika shi ga Canada. Yanzu kotun ta ce Kamaru ta saba ka'ida. Hukumomi a Murtaniya sun kama mutane 17 da ake zargi da hannu a safarar makamai a wani samame da aka gudanar kusa da iyakar kasar da Mali. An kama waɗanda ake zargin ne yayin da jami'an tsaro ke ƙara tsaurara matakan tsaro a yankin. Hukumomi na ci gaba da bincike domin gano inda makaman suka fito da kuma mutane da kungiyoyi da ake zargi suna da hannu a safarar. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Sabon Prime Minister Senegal Amadou Al-Aminu Low ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karbar rance da kasar ke yi. Sharadi da asusun bada lamani na duniya IMF ya kafa kafin baiwa Senegal din sabon bashi na dala biliyan 2. A yawan jawabi na tsawon sawa'i 2 gaban majalisa, Prime Minister ya kuma sha alwashin aiwatar da wasu manufofi wanda ya gada daga Usman Sonko, lamari da masu bibiyar siyasar Senegal din ke ganin yunkuri ne na sasanta Sonko da shugaba Basiru Faye waɗanda dangantaka ta dade da yin tsami tsakaninsu. Wasu 'yan ƙasar Burundi da ke zaune a Kenya sun ci gaba da cincirin da ofishin jakadancin ƙasarsu domin neman takardu da za su ba su damar barin ƙasar duk da sanarwar afuwa da hukumomin Kenya suka yi. Lamarin da ya nuna cewa har yanzu dai akwai wasu da ke son komawa ƙasarsu saboda fargabar abin da ka iya biyo baya bayan da shugaban kasar ya ce ya kamata a bar ɗan Kenya su rika wasu kananan sana'o'i da baki suka mamaye. Iran da Amurka sun kai hare-hare kan wasu jiragen dakon mai a wani sabon hari da ke zama mafi girma kan jiragen ruwa da aka gani tun bayan fara yakin gabas ta tsakiya. Lamari da ya kara haifar da fargabarin cabewar al'amura a zirga-zirgar makamashi. Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu jiragen ruwa 10 kusa da mashigin ruwa na Hormuz a wannan Laraba, bayan da Amurka ta nutsar mata da manyan jiragen dakon man fetur 5. Wato, ‘yan tawayen Houthi a Yemen kuwa sun ce Saudiya ta sake kai hare-hare yayin da rikicin yankin ke kara tsananta. Bangarori da ke rikici da juna sun ci gaba da musayarwa baya ga fada tsakanin dakarun gwamnati da ‘yan tawaye a cikin gida, lamari da ke kara jefa al’ummar Yemen cikin mawuyacin halin rashin tsaro da na jin kai. Kuma shirinmu na nishadi.
2: To a labarin duniyar nishadi za mu fara ne da babban labarin masana'antar Nollywood da ke kudancin Najeriya, wanda a yau ya mayar da hankali ne kan kalaman shahararren mai shirya fina-finai Kunle Afolayan, wanda ya bayyana cewa tsadar dalar Amurka da faduwar darajar kudin kasar ce ke tilastawa masu shirya fina-finai a Najeriya tururuwa zuwa dandalin YouTube domin samun kudin shiga na kasashen waje. Sai dai yayi gargadin cewa dandalin na YouTube ba zai taba kai matakin kamfanonin Netflix ko Prime Video ba, kuma da zarar kudin canji ya daidaita, producersoshi za su janye jikinsu. Idan muka kalli fannin rayuwar jarumai kuwa, mahaifiyar Regina Daniels wato Rita Daniels ta karyata jita-jitar cewa diyarta ta koma gidan tsohon mijinta Sanata Ned Nwanko, tana mai cewa ziyara ce kawai Regina ta kai wa ‘ya’yanta, duk da cewa hakan ya fusata wasu ‘yan masana’antar kamar Stanley on Top da suka nuna ɓacin ransu kan yadda suka goyi bayan jarumar a lokacin da take rikici da mijin nata. Idan muka je can Amurka, babban labarin Hollywood a yau ya mayar da hankali ne kan bikin fina-finai na Venice, wato Venice Film Festival, inda aka nuna sabon film ɗin jarumi Robert Pattinson mai suna Prime Time. Wannan shiri ya janyo cece kuce bayan da tsohon shahararren ɗan jaridar NBC Chris Hansen ya soki film ɗin gami da kiransa da cin mutunci ga rayuwarsa, saboda yadda Pattinson ya fito a matsayin wani mai kwaikwayon Hansen a lokacin da yake shirin kama masu lalata da yara na To Catch a Predator. Idan muka duba batun tasirin fasahar AI, kungiyar marubuta da masu hada sautuka ta Creators Coalition on AI ta kaddamar da sabon yunkuri na yaki da mamayar na'urori masu kwakwalwa a fannin kirkira, wanda ta ce akwai bukatar garan bawul sosai domin tunkarar matsalolin masu kutse. A can kasar India kuwa, masana'antar Bollywood ta saki tallan babban film ɗin nan da ake jira, wato Drishyan kashi na uku, inda jarumi Ajay Devgan ya dawo a matsayin Vijay Salgaonkar. Haka kuma ma'auratan Bollywood wato Kiara Advani da Disarth Malhotra sun ɗauki hankulan mutane bayan sun wallafa kyawawan hotunansu da aka sauya su zuwa salon shekarun 1980 ta hanyar fasahar AI. Idan muka tsallaka kudancin India zuwa masana'antar Tollywood ta fina-finan Telugu kuwa, an saki tallan film ɗin tarihi mai suna Ranabali, wanda jarumi Vijay Devarakonda ke jagoranta. Film ɗin, wanda aka tsara labarinsa a ƙarni na 19, kuma Rushmika Mandana ke taka muhimmiyar rawa a ciki, ya tabbatar da ranar 16 ga Oktoba mai zuwa a matsayin ranar fitarsa ga duniya. A gefe guda, bayanai ne ke cewa jarumi Prabhas na shirin sauya fasalin jadawalinsa ta hanyar ɗage ranakun fitar da fina-finansa biyu da ake jira, wato Fauji da kuma Spirit. Wannan mataki ya janyo cece kuce da muhawara mai zafi a tsakanin masoyansa da masu sharhi kan fina-finai, musamman a shafukan sada zumunta.
0: To bari mu je sake koma tawayar Najeriya, inda al'ummomi da dama a jihar Adamawan kasar ke ci gaba da fuskantar hare-haren Boko Haram bayan da a baya aka samu sauki, lamari da ya tilastawa dubban mutane barin gidajensu domin neman tudun mun tsira. A yanda sabon hari a wasu yankunan jihar ya sake jawo asarar rayuka da lalata dukiyoyi, Ahmad Alhassan ya duba mana lamarin yadda ke shafar al'umma da kuma yadda ya tilasta musu tserewa daga masugunansu. Ga dai rahoton da ya hado mana.
3: Firgici daga hare-haren ƴan Boko Haram ya zama danye shi ta bazukatan al'umma musamman a arewacin jihar Adamawa daga farkon wannan shekara. Samuel Solomon ya sheda mana irin yadda suka samu kansu a tsaka mai wuya.
4: Karmar hukumar Hong Local Government daga Za Yadel District. So Boko Haram sun yi ta attacking namu a wannan shekaran sun yi attacking namu so uku. Amma recent one din ne ya zama muni saboda sun zo da mugayen makamai. Do ƴan bakanmu da sauran security sun dan tsaya sun fafata da su amma ba yi nasara ba.
3: Hari na baya-bayan nan an kai shi ne a garin Zagula dake karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa. Aliyul Dahilawadiya Zangula mai gari ne a ƙauyen kuma ya shelanta mana halin da suka shiga.
5: Ranar Lahadi misalin karfe 4 sai ga ƴan bindiga sun shigo cikin gari sun tattaushe hanya na wanda mutane za su gudu a cikin gari. Mutane sun fara gudu bayan gari sai aka je aka tawar su suna bayan gari sun taushe hanya da zai shiga cikin garin ko za a fita cikin garin. A takaice sun zo sun kashe mana mutane 11.
3: A halin yanzu waɗannan mutane sun zama ƴan gudun hijira tare da barin gonakinsu tsakanin mahara da kuma barayi, inji Sarai Christopher.
6: Mun yi gudun hijira mun zo nan, ga mu da damuwa, ba abinci, ba wurin zama, ba komai, haka nan muna ta shan wahala kawai. Mun bar gidajenmu a Zangula, muna nan cikin Gombe ba mu da komai da komai.
3: Da haka muka fara, inji Samuel Yohana daga karamar hukumar Hong, wanda ya kwashe kusan shekara guda yana gudun hijira bayan mahara sun yi wa ƙauyen su kifakwando.
7: Muna zaune a Gombe yanzu bayan da aka zo aka kore mu 29 ga wata na December 2025. Aka zo aka kashe mu aka kori mutane da yawa, aka kakkashe aka kukkune kaya mu, yanzu mun gudu zuwa Gombe muna zaune ba abinci sai tallafin da ake ba mu. Kaya ma da kyar mu samu mu biya.
3: Kowane mataki hukumomi suke dauka domin tallafawa al'umma, Dr. Celine Lauri shugaba ce a hukumar bada agajin gaggawa na jiha wato Atsema.
8: An samu attack na unknown gunmen a Zangola community na Gombe local government a inda ya shafi mutane 123. Ga wakin da aka samu su ne guda 14. Mutanen da abun ya rusa da su ba wai sun zauna a camp ba, amma suna wurin gidajen ƴan uwansu a cikin Gombe town. So agency namu na SEMA tunda muna da statistics yanzu mun riga mun rubuta ma gwamnati don suna neman taimako a wurin abinci da kuma kayan alatu.
3: Yayin da hukumomi ke kokarin dawo da zaman lafiya, waɗanda suka rasa gidajensu na fatan samun tsaro da damar komawa gida. Ahmad Al-Hassan, Yola, Arafai Hausa.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Bisa dokokin duniya ko kuma galibin ƙasashe, daga shekaru 18 ne yara kan yi aure, yayin da a gefe guda dukkanin al'adu da addinai ke adawa da auren dole. To sai dai batun auren wuri da na dole ya zama ruwan dare musamman a ƙasashen nahiyoyin Afrika da Asiya. Masu saurare, muna muku lale marhaban cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Iyaye da dama dai kan iya biyan bashi da ƴaƴansu ko kuma alƙawar ta bayar da su aure tun kafin ko kuma jin kaɗan bayan haihuwarsu, lamarin da ke shafar gobensu, iliminsu da ma walwalarsu ko ƴancin rayuwarsu. Wannan ne ya sanya Majalisar Ɗinkin Duniya bayan doguwar muhawara a makon nan ware ranar 27 ga watan Nuwamban kowace shekara don yaƙi da wannan matsala ta auren wuri ko kuma na dole ga ƙananan yara, matsalar da kai tsaye ta fi shafar mata. Biyo mu cikin shirin rayuwata na wannan rana domin jin tattaunawarmu da Maryam Umar, wata da aka yi wa auren dole kuma a ƙarancin shekaru, da kuma Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna Najeriya. Amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta haɗa mana akai
9: rayuwata. auren gurku dole na ci gaba da zama babbar matsala ga rayuwar dimbin mata musamman a nahiyoyin Afirka da Asiya inda mata ke zamewa iyaye babban nauyi lamarin da ke sanya su gaggauta rabuwa da su koda bisa tilasti wata magidanciya da ta nemi a saka yi sunanta da ke rayuwa cikin auren dole fiye da shekaru 15 ta ce har gobe bata taba san mijinta ba duk kwada zuri'ar da suka tara
11: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi idan an ce kai ba zaka ce a'a ba amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi sama da shekarar mu kusan 15 kenan amma har yanzu bai kwanta mun a daina ba banje ina son sa ba
9: sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa auren na wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
12: amfanin shi zaka yi aure da wuri zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace da yawan yin fade kan daya waye idan she bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
9: Hajiya Nafisat Adamu wata uwa ta ce ko shakka babu talauci na tilasta musu aure da yaran su da wuri koda kuwa ba sa su
13: kinsan idan baka da shi ga kuma ƴaƴan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ka ba mu wani ajiya ba baka ajiye ba sai kaga ba abin da ya kamata kai gara ka aurar da yaro ya matsa kusa da kai ka ji da sauran dake gaban ka
9: Zainab Nasiru guda cikin masu ra'ayin kare haƙƙin mata da yara a jihar Kano ta ce suna aiki tukuru wajen yaki da matsalar
14: ana zuwa kuma muna yin abubuwa kamar misali abin da muka fi maida hankali ma akai shine matakan wayar da kai domin kamar parents su san muhimmancin barin yarinya ta yi makaranta wanda idan misali ta gama secondary school ta kai 18 to kaga kinga koda an aurar da ita so ba matsala bane ba sannan kuma tana da choice inda za ta zabi namijin da take so ba tare da an tirsasa ta an mata dole ba
9: hatta a addinance matsalar auren dole bata samu karbuwa ba inda hujjoji ke nuna yadda koyarwar addini ta yi hani ga auren
15: kinga je ka duba musulunci kwata-kwata babu san babu auren dole annabi sallallahu alaihi wasallam yace budurwa idan an zo auren ta ana tambayar ta in ta yi shiru shikenan yana nufin ta yarda amma ba zawara sai an ji ma amsar ta kaga dan kaje ga duba musulunci gaba ɗaya ba abin da yake tarsasa addinin nan gaba ɗaya la ikraha fiddin
9: wasu alƙalaman UNICEF na nuni da cewa akwai yara mata a ƙalla miliyan 12 dake fuskantar kudai auren dole ko kuma na wuri a kowace shekara
16: RFI
17: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Maryam Umar wata da aka yi wa auren dole kuma a karancin shekaru
18: za ki ga mace tana so ta ci gaba da karatu amma daga lokacin da aka ce an mata aure underage miji da yayi wasu babari suke ba majority su ma ba sa bari a ci gaba da karatu da dai kai aure shikenan zaka koma kuma bautar gida ba damar wani karatu da zaka yi haka nan zaka koyi dukkan wani buri naka koda ko tun da ka taso yana ranka da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo yaya shikenan sai ka koma kuma dawainiya da yaya da mai gida
9: idan na fahimce ki babbar tsallar ki ita ce rashin samun damar kammala karatu ya kenan idan yanzu mai gidanki ya amince ba ki damar shigaba da karatu
18: to ai saboda dawainiyar yaya an maka aure da kananin shekaru da ma grejoji za su yi maka yawa dama ba wani wayo ne da kai yanda ya kamata ba zaki ga daga lokacin da aka ce yaya sun zo biyu uku hudu sai ka ga baki dai komai an yi demanding dinka baka samun yanda kake so
9: kafin a yi miki aure ko baki bayyana wa iyayenki burin ki na kammala karatu ba
18: ai kin san al'ada ta malam Bahaushe ko da ka fada wa wasu iyayen gaskiya majority iyayen mu da dama in ka ce musu kana da wani buri sai a yake ce ka a ce ai aure ne menene dai a kawo shawarwari na iyaye dai da bayan da za ka yi ka ɗauka a ce za ka yi ci gaba da karatun nan ba zai yi ba ka yi haƙuri ka yi aure in ya baka miji ka ci gaba kuma in bai baka ba ka haƙura
9: wani kira gare ki ga iyaye don ganin an rage matsalar auren wuri ko na dole ga yara mata
18: don dai gaskiya ina neman alfarma ga iyayenmu baki ɗaya shi aure dama an ce lokaci ne amma a rinƙa barin mata suna samu suna yin karatu saboda a samu ci gaba ta ɓangarori da dama ɓangaren ilimi ɓangaren lafiya kai inda aka ce akwai mace a gurin aku zaka ji dadi kai ma kaga kamar kai ma a ce kana guri to amma hakan da kuke dakilawa baya dadi ku taimaka ku rinka barin ƴaƴan ku suna ci gaba da karatu ba dan su ba ko dan al'umma
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
20: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata daga jihar Kaduna.
21: Yawancin abubuwan ya faruwa a karkara, mukan bi ƙauyuka mu je mu wayar da musamman iyaye mata, saboda yawanci idan kika je da iyaye maza mukan hada committee sarakuna na garin hakimai, mukan zaunar da su mun na musu illan yin hakan, saboda ba mu yara mata ilimi yana da matukar muhimmanci. To idan da farko an samu bangaren ilimi, iyaye sun fahimci abu, anan za su fara ganin illan abu. Misali idan kana zaki ringa zamana yawan samun cases da yawa cewa kaga yarinya yar shekara 16, 14, 15 amma ta aure ba ta san mijin, har ta kai ana samun cases na kisa da sauran abubuwa. To kinga daga lokacin kuma still zaki ga idan muka je karkaran iyaye ba sa da dara akan wannan abin, sun fa mai da shi a ce ai kawaye ne suka sa suna haka, sai kiga muna samun nasara gaskiya sosai.
22: To akwai bayanan da ke nuna cewa wasu iyayen ma fa biyan bashi suke da ƴaƴayensu, ko kuma idan sun gasa ciyar da su sai su aurar da su, ko da kuwa ƴaƴan ba su san waɗanda za a aura musu, wanda kai tsaye na nuni da cewa talauci na taka muhimmiyar rawa a wannan gabar. Wani kokari kuke
21: a da farko kin ga dai kamar mutane a karkara suna ganin kamar cewa yarinya ta fita talla ko ta fita wani gari daga inda take ta tafi ta yi aikatau, ana ganin ai kamar ai talauci. Talauci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa irin haka. Idan kika je yanzu zaki ga idan muka je karkara hakan nan, a zaki je ki samu gida ɗaya, mutum ne karamin bayi da wani shekaru, amma ki je ki samu fitar da shi da mata uku, yara sun kai 10, kuma wannan ƴaƴan yaran sai da zai da su. Wannan mutum yana gani ƴaƴa da yawa sun mai yawa a gaban shi, so kuma bai da yanda zai yi cin da yabban suna zuwa tallan ya kaci daga nan su ba boko ba islamiya, sai dai su je talla su dawo. Daga birni har karkara muna nuna mai iyaye su ba mai ƴaƴansu ilimi. Idan yaron ka ya samu ilimi duk inda zai je za a dama da shi, saboda mai albarkacin ilimin da yake da shi.
22: Gwamnati ita ce uwar al'umma, wani kokari ya kamata ta yi don magance wannan matsala?
21: Gwamnati za ta gina yawan makarantu na gwamnati a karkara. Ilimi yana da matukar muhimmanci,
23: saboda rashin ilimi ma shine kaso 90 a cikin wannan matsalan. Ba wai yi ma yarinya aure da wuri shine zai kawo maka mafita rayuwa ba. Mafitan shine a yi hakuri a gwada ma yarinya tarbiya, kuma sannan a bata ilimin boko da na addini gabaki daya.
17: Aisha Muhammad mai fafutukar kare haƙƙin mata da ke jihar Kaduna, Najeriya. Masu saurari, menene ra'ayinku dangane da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da auren dole ko kuma na wuri? Ya lamarin yake a inda kuke? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ya zuwa yanzu ke yi wa ƴaƴansu auren wuri ko na dole? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
24: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labarin namu, lura da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da yin kamari a tarayyar Najeriya. Babban sufetin 'yan sandan kasar Olatunji Disu ya sanar da shirin dawo da 'yan sandan kwantar da tarzoma zuwa fagen daga don taimakawa wajen shawo kan wannan matsala. A halin yanzu dai mafi yawa daga cikin jami'an na MOPOL na aiki ne a matsayin masu bayar da kariya ga wasu ɗaiɗaikun mutane da kuma attajirai a Najeriya. Wannan shine maudu'in da muka baku daman tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da ra'ayin Yusuf Fofana, wanda ya ce wannan yunkuri mai kyau ne, muddin dai da gaske sufetin 'yan sandan yake, domin a Najeriya an jima ana ɗaukar matakan tsaro, amma dai har yanzu matsalolin tsaro sai ƙara ta'azzara suke, saboda yadda wasu 'yan ƙasar suka fi son azurta kansu a lokacin da talakawa a ƙasar ke cikin damuwa. Sai hasan lafiya potescom haka ne, amma MOPOL suna da gaggawan cin zarafin talakawa kamar sun fi so jama'a, sai dai a musu garan bawul. Sai sakon Umar Ari, assalamu alaikum RFI. hakika muna lale da marhaba da wannan mataki na sufetin yan sandan Najeriya wajen dawo da yan sandan kwantar da tarzoma a fagen daga don magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman Najeriya da fatan Allah ya taimaka ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai kuma Adamu Yakubu ya kamata a fara biyan su haƙƙin su ba wai kawai a tura mutane operation ba babu kayan aiki sai Sanusi madattai da magaran hakika dawo da wasu fagen dagar zai kara yawan jami'an tsaro a wuraren da ke fuskantar barazana mai tsanani to amma fa tasirin hakan zai ta'allaka ne akan yadda hukumomi ke gudanar da sha'anin tsaro a Najeriya Sai Muhammad Ahmed Usman Tungan Makira gaskiya muna maraba lale da fito da wannan tsarin na horar da yan sandan kwantar da tarzoma wato mobile mopul a ayyukan murkushe yan ta'adda a Najeriya sannan muna kara ba da shawara a dauki yan banga domin kara ma jami'an tsaron karfi tare da biyan su alawus domin kawo karshen waɗannan yan bindiga sai Khalid Musa Abdullahi yace Najeriya ce fa An saba sa irin wannan doka shin an daina hakan ne sai ra'ayin Imrana Madaha daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tabbas komo da yan sandan kwantar da tarzoma bakin aiki abun ayaba ne amma a ja musu kunni domin al'umma na zargin su da cin zarafi sai Alhaji Mele matakin da Sufetu General na yan sanda ya dauka na dawo da dakarun kwantar da tarzoma fagen daga abu ne da ya dace saboda magance matsalar tsaro dole sai an hada karfi da karfi Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya Kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Haka nan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-760-6661. Sai Umar Malami Shagari. Haka yayi daidai saboda aikin yayi yawa ga sojoji suna buƙatan a ƙara musu ƙarfin gwiwa sai kuma Sani Muhammad daga Karbo Abuja Najeriya to gaskiya kan matsalolin tsaro a Najeriya abun ai yayi kamari sai dai Allah ya kawo muna ƙarshen shi kuma sufetin yan sandan Najeriya yayi kokari sosai na cewa su ma mopul za a sanya su cikin wannan bangare To Allah ka sa a dace kuma a kawo matsalolin tsaro Najeriya dama duniya baki daya. Sai ra'ayin kamar Ibrahim Musa Maiduguri babu shakka dawo da yan sandan kwantar da tarzoma hakan yayi daidai da fatan zai zama dalilin dawo da zaman lafiya. Sai Musa na Chali Mahangi daga Mahangi jihar Katsina. Maganar gaskiya matsalar tsaro na neman gagara. Tabbas dawo da mopul hakan ka iya sauya lamarin amma idan an cire siyasa, son rai da kuma son zuciya in kuma ba haka ba babu wani sauyi da hakan zai yi. Sai kuma Yunusa Tanko bani mbaka hakika a cigaba da bijiro da hanyar warware matsalar tsaro abu ne mai kyau kasa in ba zaman lafiya komai na iya lalacewa don haka muna bada goyon baya 100% Allah ya kawo muna karshen matsalar tsaro to madalla mai sauraro da haka muka kawo ga karshen wannan shiri a madadinku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur da ya hada mana wannan shiri akan na'ura taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam bari mu dan numfasa da wannan

0: biyar wanda yake zai zo ya sayi ta naira miliyan ɗaya sai ga cewa shi ma yana da arzikin naira miliyan 50 ko fiye da wannan. To haka ne ake yi a zo a tara arziki, ba kawai za ka je ka samu kuɗi ba ne ba ka zuba su ƙarƙashin gadonka, a'a, ko ka je ka sa a banki ana biyan ka, a'a, ba wannan ba. Kai ma za ka je ka siya ne domin inda ake samun alheri, kai ma ka zo ka samu naka alheri. Ina ta neman in jawo hankalin mutane kada mutum ya bari wannan abin ya bashi. Duk kuɗin da yake kake da shi da yake za ka iya zubawa a kan jari ne, ba kuɗin da yake kake so ka je ka kashe ba ne ko in ba ka da su. Kadan kana da su, to ina ba ka shawarar cewa yana da kyau kai ma ka zuba kuɗinka a wannan, kuma na tabbatar maka in ka yi wannan ɗin za ka ga alherin da yake zai biyo baya. Yanzu kamfanin kanshi yana sarrafa baƙin mai abin nan bar 700,000 ne. Wannan kamfanin da ake magana a nan da shekara uku zai fi kowane kamfani girma a Afirka, kowane. To bai kamata ya zama da cewa kai ka bari a baka ba. To tun yanzu yana nan rabi bai ma kai ko ina ba, to yana da kyau kai ma ka shiga ciki. Muna girma, kai ma kana girma.
1: A ƙarƙashin tsarin sayar da hannun jari ga jama'a da ake kira da IPO, za a fitar da hannayen jari biliyon 4 da miliyan 100 kasuwa kan farashin naira 525 kan kowane hannu. Daga ranar Litinin 14 ga watan Satumba har zuwa 13 ga watan Oktoba mai zuwa. Dr. Kasum Garba Kurfi, shugaban kamfanin hada-hadar hannayen jari na APT Securities, kuma mamba a hukumar hannayen jari ta Najeriya, ya bayyana mana muhimmancin zuba jarin.
2: To wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya, da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin na refinery, so ga dama nan an bashi. Ƙari da ƙari shine sai aka sauƙaƙa al'amarin, aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowane ɗaya akan naira 525, kenan guda 10 zai kama 5,250. In abun da Allah ya sauƙi ma shi kenan, da wannan za ka mallaki hannun jari guda 10 na Dangote refinery. Ga wanda ke da hali yana iya sayan 1,000 ko 100,000 ko miliyan, gwalgwadon abun da kaga za ka iya yi kai. Amma kamar yadda mutane suka sani, ita hannayen jari masu rike ta shine dillalan hannayen jari.
1: Tun bayan sanarwar da attajirin na Afrika Alhaji Aliko Dangote ya yi a lokacin bikin sanya hannu kan yarjejeniyar a birnin Lagos ranar Litinin, 'yan Najeriya da dama, musamman waɗanda ba su taɓa saka hannun jari ba, ke neman sanin hanyoyi da za su bi domin a dama da su. Dr. Kurfi ya yi mana ƙarin bayani kan wannan batu.
2: Duk wanda yake son ya sai wannan hannayen jari na Dangote, yana da kyau ya yi ƙoƙari ya samu dillalin hannayen jari, ya buɗe mai account da ake kira na CSCS, Central Security Clearing System, saboda duk hannayen jari a nan ake aje su. Kamar yadda ka san, duk inda ka samu kuɗi za ka iya kai banki aje ma kuɗinka, ko dala ne ko sterling pound ne ko saifa ne, za ka iya kai banki aje maka. Amma idan aka ce hannun jari, to babu mai aje hannun jari sai CSCS, wato sai dillalan hannayen jari. So yana da kyau waɗanda ba su da account a dillalan hannayen jari su yi ƙoƙari su buɗe. Wannan dama ce aka ba su, kuma buɗe wannan ba za a kashe wani kuɗi ba, kuma abu ne mai sauki, cikin awa 24 an buɗe ma account ɗinka na hannun jari. So idan za ka saya a form ɗinka, za ka sa ga account ɗinka na hannun jari, domin ba certificate za a bada ba, za a yi credit ne, wato za a sa ma statement ɗinka ka gani cewa gashi. Kuma waɗannan abubuwa ne suna muna da su wurare da dama da za ka iya zuwa, kuma online za ka iya cika, kuma wanda ma bai yake da wurare da dama muna da branches da muka buɗe, za ka iya zuwa a buɗe ma hannayen jari ɗinka, kuma wanda za ka yi amfani da shi ka saya. Kuma ba kowa ba ne zai ce ma dillalin hannayen jari ne ka yarda da shi. Duk wanda yake dillalin hannayen jari za ka diba, akwai mataki da za ka zaya na Security and Exchange Commission. In ka je za su nuna ma ga dillalan hannayen jari da aka yarda da su, aka amince da su. Idan ka shiga Nigerian Exchange website, su ma za ka ga sunayen dillalan hannayen jari da aka yarda da su ko ina. Kuma alhamdulillah mun buɗe branches da yawa. Yau in kana Katsina muna nan, in kana Kano muna nan, in kana Sokoto muna nan, in kana Gombe Jos, Kaduna, Abuja duk muna nan. So saboda haka za ka iya zuwa waɗannan ofisoshin a buɗe ma hannayen jari ɗinka, ba ka buƙatar ta biya ko kwabo. Za ka ba da passport ɗinka, za ka kawo bank account number da BBN number ɗinka, waɗanda su ne mafi muhimmanci. So ko da NI in kana da photocopy.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Ro barkamu da hantsin wannan rana da fatan mun waye gare cikin goshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Jamhuriyar Niger, ƴan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka. Wutar daji ta lakume kusan hektar 900 a gandun dajin Kenya Mount da ke kasar Kenya. Bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin. Madalla yanzu ga labarin B da B. A Jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka, wanda ya bata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da an ji duriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi, amma kawancan kungiyoyin ƴan jarida da ake kira da Cosfermen ta ciki wato ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin sa wato Musa Adamu ya roki mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Kwana biyu ba da labarin dan jarida Musa Kaka, wanda shine ke da gidan radio da talabijin na Sarauniya. Lalle abu ne wanda bai da dadin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake. Su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce ma takamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
0: Guda daga cikin shugabannin kawancin kungiyoyin ƴan jarida a Jamhuriyar Niger, Musa Adamu. Wasu rahotanni da kamfanin dillancin labarai na The New Humanitarian ya fitar sun nuna cewa a sirrance gwamnatin Najeriya ta kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Boko Haram watanni uku da suka gabata. Wani lamari da ba a saba gani ba a shekarun da aka shafe ana yaƙi tsakanin sojin Najeriya da masu tayar da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Rahoton ya bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne yarjejeniyar ta fara aiki bayan tattaunawar da ta kai ga sakin fararen hula 360 da aka sace a ƙauyen Goshi, wanda ke a kusa da tsaunukan Mandara da ke dabda iyakar Najeriya da Kamaru. A cewar gidan jaridar da wato The New Humanitarian, ta yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya ke har da gwamnati da masu magana da yawar jidonin tsaron kasar don jin martanin su kan lamarin, amma abin ya ci tura. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 490 da aka yanke wa tsohon manajan daraktan bankin Nexim wato Robert Oria sakamakon karkatar da kuɗaɗen bankin da suka haura naira biliyan 2. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Binciken hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ya nuna cewa tsohon shugaban bankin ya yi amfani da matsayinsa wajen fito da lamuni na jabu ta hanyar rajistar wani kamfani na bogi. Babban dalilin da ya sanya kotun ɗaukaka ƙarar yin watsi da buƙatarsa tare da tabbatar da hukuncin farko shi ne gamsuwa da hujjojin da masu ƙara suka gabatar waɗanda suka tabbatar da zambar da aka tafka. Waɗannan laifuka sun tabbata ne sakamakon amfani da ikonsa wajen amincewa da fitar da bashin biliyoyin naira ga kamfanonin bogi don kwashe kuɗaɗen bankin. An dai samu tsohon manajan bankin da laifuka 49, wanda kowanne hukuncinsa tsawon shekaru 10 ne a gidan yari. A jumlace tsawon shekaru 490 kenan. Sai dai maimakon ya zaman shekaru 490 ɗin kotu ta ce Robert Oria zai yi zaman kaso na tsawon shekaru 10 kacal. Saboda kotun ta bayar da umarnin cewa hukuncin zai gudana ne a tare kuma a lokaci guda.
0: Akalla ɗan sanda guda ya mutu yayin da aka yi garkuwa da malaman makaranta 5 a ƙasar Kamaru bayan wani hari da ƴan awari suka kai cibiyar horas da malamai a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ake amfani da turancin Ingilishi. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin Laraba, gwamnan yankin arewa maso yamma Adolf Lely Lafrik ya ce ƴan bindiga da ake kyautata zaton ƴan awari ne sun kai farmaki cibiyar horas da malaman makaranta da ke garin Wum mai nisan kilomita 80 da Bamenda Shell kusa yankin da safiyar Talata. Gwamnan ya ce ƴan bindigar sun yi wa jami'an ɗan sandan ruwan harsasai bayan da ya yi yunkurin tunkarar su kafin su yi awon gaba da malaman makaranta 5 zuwa wani wuri da ba a sani ba, amma ya ce an baza jami'an tsaro nan take domin farautar maharan da kuma kubutar da malaman. wata kotu dake Njamaina babban birnin Chadi ta yanke wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen Central African People's Democratic Front Abdullahi Miskin hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
1: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin akwai Adum Rajes, tsohon jagoran sojin ɗin tawaye, da Ringo Juma, mamba a shugaban FDPC, da kuma Abdulaziz Gross, wani jami'in da ke cikin tsarin jagorancin kungiyar inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 10 kowannensu. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su. Ta gurfanar da miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai. A nasa bangaren lauyan miskin Goyla Injidubum ya nuna rashin amincewarsa da hukuncin tare da sanar da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
0: Adallah an gaida Hadiza. Gobarar daji ta lakume hektar 8,700 na bishiyoyi da ciyayi a wani tsauni da ke kasar Kenya, inda hukumomi da kungiyoyin sa kai fiye da 400 suka hada gwiwa don shawo kan lamarin tun bayan billar wutar a ranar 1 ga Satumba, yayin da ministan muhalli ta kasar Deborah Barasa ta tabbatar da cewa an yi nasarar kashe kaso 85 cikin 100 na gobarar, inda ake ci gaba da fafutuka a sassa na wato a sassan da wutar ta rage. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani.
3: Gobarar ta samo asali ne daga kusa da Rutundu, wani yanki dake saman tsauni mai cike da ciyayi, inda ta bazu cikin sauri sakamakon iska mai karfi da bushewar itatuwa. Wutar ta bazu zuwa bangarori biyu, wato yankin arewa mai fuskantar dajin Maraniya da kuma bangaren kudu maso yamma mai fuskantar Shagoriya. Wannan yanayi ya haifar da barazana ga yankunan Rutumbi, Mucene da Meru, lamarin da ya sa hukumomi tura jami'ai na musamman don kare dajin bambu. An yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na kamfanin Tropic Air wajen jigilar ma'aikata zuwa saman tsaunin inda motoci ba sa iya zuwa. Wannan daji dai, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kulawar UNESCO, na fuskantar babban hatsari na asarar nau'ikan halittu, wanda masana muhalli daga kungiyar Mount Kenya Trust suka nuna damuwa kan yadda wutar za ta shafi magudanan ruwa da ke ciyar da gonaki da al'ummomin tsakiya da gabashin Kenya, baya ga hadarin da ke barazana ga dabbobin da ke tsaunin Bongo. Yayin da aka samu nasarar kashe wutar a bangaren arewa, jami'ai na ci gaba da aiki babu kakkautawa a yankunan kudu.
0: Rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran na ci gaba da faɗaɗa, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin ƙasar da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen Houthi masu goyen wato samun goyen bayan Iran. Yakin da zuwa yanzu ya lakumi rayuka fiye da 500, baya kai mashigin ruwan Hormuz, rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargaɗin cewa na tattare da hadari idan ba a kakkauta kawo ƙarshen sa ba. Ga tsokacin Farfisa Kamil Sani Fage.
4: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabash ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta, kamar su ma su aka farwa.
0: Masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage. Jam'iyyar masu ra'ayin rikauta Faransa National Rally ta kori wani ɗan sanda daga cikin mambobinta bayan da ya wallafa wato aka wallafa wani faifan kyamarar jikinsa yana furta kalaman wariyar launin fata, kyamar masu auren jinsi da kuma nuna wariyar jinsi. da mintuna 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga kan misali ya sake dawowa.
5: Turuka ya barka da hantsi.
0: Barkanmu da safiya.
5: Na'am, kamar yadda muka yi mun sauraro alƙawarin cewa za mu duba wasu daga cikin manyan ƴan wasan da ake hasashen cewa za su iya lashe kyautar Ballon d'Or ta wannan shekarar. To a na farko dai akwai wato jagoran tawagar kasar Ingila wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ke kasar Jamus Harry Kane kenan, inda wato jaridar Poly Market da ke sharhi akan al'amuran wasa ta ce shine ke kan gaba da maki 63 ganin cewa ya taka rawar gani wajen lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus da gasa ta biyu mafi daraja a kasar, sannan kuma ya taimaka wa kasarsa Ingila wajen kaiwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi finals kenan a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To a waje na biyu akwai matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal, wanda idan ba a manta ba dan wasan ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da a cikin ƙasa da shekaru 20 da yake da shi a rayuwarsa ya samu nasarar shiga jerin ƴan wasan da aka fitar mutum 30 don lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or so uku. Yayi haka a shekarar 2024 inda ya ƙare a mataki na 8 a wancan lokacin. Sannan ya sake dawowa a shekarar 2025 da ta gabata ya ƙare a matsayi na biyu a bayan Ousmane Dembele. To a yanzu ma an sake ganin sunansa a cikin wannan jeri, kuma ita waccan jarida ta yi hasashen cewa shine a mataki na biyu kuma yana da maki 15 ne a wannan bangare, ko in ce dama
0: samun lashewa
5: ta lashewa. Na'am, domin ya taimaka wa kungiyarsa ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga da Copa del Rey a kakar da ta gabata, sannan kuma ya taimaka wajen ganin cewa kasarsa ta Spain ta kai wasan ƙarshe har ta lashe kofin duniya a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To na uku a wannan jeri shine Kylian Mbappe, dan wasan gaba na Real Madrid kuma dan wasan Faransa, inda yake da maki 11. Duk da cewa dan wasan a kakar da ta gabata bai samu nasarar lashe koda kofi ɗaya ba, amma kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar jefa kwallaye. Idan muka duba, dan wasan shine yafi kowane dan wasa zira kwallaye a gasar zakarun Turai a kakar da ta gabata. Haka abin yake a gasar zakarun nahiyar a gasar La Liga, sannan aka je kofin duniya nan ma ya lashe wannan kofin takalmin zinari. Sannan ya kafa tarihin zama dan wasan da yafi kowane dan wasa yawan zira kwallo a gasar lashe kofin duniya, inda yake da kwallo 22. To wannan ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan wasa ke ganin shi yafi cancanta. Daga ciki akwai tsohon dan wasan kasar Faransa Thierry Henry, wanda yake ganin cewa shi fa Mbappe shine yafi cancanta a ba wannan kyauta.
0: To an gaishe ka kamar misali.
5: Na'am.
0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
6: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Rundunar ƴan sandan jihar Benue ta kama mutane 46 da ake zargi da toshewa da kuma kaiwa tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obiari. Lamarin ya faru ne akan babban titin tarayya da ya hada makudi da garin Boko, inda fusatattun matasan yankin suka tare hanya. Obi yana kan hanyar sa ta zuwa tallafawa al'ummar Yalwata, wani yanki da rikici ya daidaita wannan lamari ya auku. Kwamishinan ƴan sandan jihar Benue din Cletus Nwadiogbu ya tabbatar da wannan nasara ta jami'ai yayin wani taron manema labarai. Rundunar ƴan sandan ta kaddamar da bincike na sirri don gano sauran jagororin rukunin matasan. Nwadiogbu ya gargadi ƴan sanda da kungiyoyin matasa da cewa jihar ba za ta lamunci tashin hankalin siyasa daba ko tarwatsa zaman lafiyar jama'a yayin da ake fuskantar lokacin zabe ba. Kungiyar jagororin coci ta Charismatic Bishops Conference of Nigeria ta fito fili ta mara wa shugaba Bola Tinubu baya don ta zarce akan kujerarsa gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Shugaban kungiyar na kasa Archbishop Leonard Bature Kawas ya sanar da wannan matsayi na bai daya na kungiyar yayin babban taron shekara-shekara na majalisar cocin. Kawas ya ce kungiyar na tare da shi har bayan shekarar 2027, wanda ke nuna gagarumin goyon bayan addini ga gwamnati mai ci daga wannan babban rukunin kristoci. Malaman cocin sun kare matsayinsu na siyasa ta hanyar yin watsi da suka da akai a baya game da takarar musulmi da musulmi. Archbishop Kawas ya ce jagorancin shugaba Tinubu ya nuna adalci kuma babu nuna bambancin addini a cikinsa. hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnati da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa gaba daya jihohi 28 da za su fafata. A yanzu an amincewa jami'an siyasa da yan takarar su ta fuskar doka su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfe da kuma kaddamar da talace-talace na kamfen ya da labarai domin neman ƙuri'un masu zabe. INEC ta fitar da tsauran gargadi ga duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa game da bin sashe na 99 dokar zabe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta miliyan 50, yayin da 'yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na bangaranci wajen kamfen.
0: To madalla an gaida Michael Kudusin, yanzu sai shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna fafutuka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
7: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da kabilu da yarka daban-daban, kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yaranka. Wannan yasa muka haɗe kanmu, muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yaranmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a irinta, kamar gidajen rediyo, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Shi yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English. Ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi ƙarfi, yafi ba mu abin da muke so, kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
3: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, ya yi fashin baki akan wannan barazana.
8: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adun, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawa tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai ta shiririta cikin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane to gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiyan al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samun wani lokaci ana haɗuwa ana zama na fahimtar juna na ƙara wa juna sani sai ga aka ce sai shekara za a haɗu to ai abin zangon ya tsawo amma kyau a ce an haɗu wata shida aƙalla a sake haɗuwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwa za a haɗu har da masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunanmu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
3: Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin intanet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa a kan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren kungiyar, ya sake fito da wani sako kan wannan batu.
9: Mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk suka canza mana wannan abu. Na ƙarfafa gwiwa akan karɓar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da ɗorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da ɗa'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
3: To sai dai a gefe guda internet ɗin ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
10: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafi da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci Turanci yawanci da wasu harsunan da haka ake amfani da su? To amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa, sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar rini, kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi, noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
3: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka taɓo sauyin sutura da al'adar al'ummar ƙasar Hausa. Baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙinmu na asali domin amfanin 'yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Tomadalla, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa, da tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa, a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To madalla, an gaishe da Shamsiya Haruna.
3: Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu ƙananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro, kamar dai yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron ƙasar Janar Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa arewacin Najeriya, Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na samar da sansanonin soji a yankunan da ke fuskantar wannan kalubale na tsaro a jihar. Sai mun ji daga gare ku.
0: Tumadalla, yanzu kuma za mu shakata.

To madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkare ga bitar muhimman kanin su a jamhuriyar Nigeria yan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batan abokin aiki Musa Kaka wutar daji ta lakume kusan hektar 9000 a gandun dajin Kenya Mount dake kasar ta Kenya bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin amma da Nura Adu Suleiman wanda shine ya tattara labaran da sauran kafatan abokanan aiki da ka misali da ta gabatar da shirin sai Ibrahim Tukurke fili sarrafa mana na'ura Zainab Ibrahim ce ta gabatar da ni ko kuma ta kawo muku ni a shafukan mana sada zumunta sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: zana na kuma iya zama makamin yaki da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Usaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
1: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasan mu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun turanci yawanci da wasu harsuna da kaga ake amfani da su to amma mu da muke Hausa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaran Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu kaga yanzu idan ka dauki harkar rini kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi noma harkan abinci duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
0: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka tabo sauyin sutura da al'adar al'ummar kasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙin mu na asali domin amfanin yan baya. Sai dai tambayar anan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Allah da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da ya tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: To madalla an gashi da Shamsiya Haruna.
0: Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu ƙananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro kamar dai yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron ƙasar Janar Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa arewacin Najeriya Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na samar da sansanonin soji a yankunan da ke fuskantar wannan kalubale na tsaro a jihar. Sai mun ji daga gare ku.
2: To madalla, yanzu kuma za mu shakata.

to madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a jamhuriyar Niger yan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batan abokin aiki Musa Kaka wutar daji ta laƙume kusan hekta 9000 a gandun dajin Kenya Mount da ke kasar ta Kenya bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin amma da Nura Ado Suleiman wanda shine ya tattara labaran da sauran kafatanin abokanan aiki da ka misali da ta gabatar da shirin sai Ibrahim Tukurke fili sarrafa mana na'ura Zainab Ibrahim ce ta gabatar da ni ko kuma ta kawo muku ni a shafukan mu na sada zumunta sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum mukasanci lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Haro barkamu da hantsin wannan rana da fatan mun waye gare cikin goshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Jamhuriyar Niger, ƴan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka. Wutar daji ta lakume kusan hektar 900 a gandun dajin Kenya Mount da ke kasar Kenya. Bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin. Madalla yanzu ga labarin BDB. A Jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka, wanda ya bata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da an ji duriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi, amma kawancan kungiyoyin ƴan jarida da ake kira da Cosperman ta ciki wato ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin sa wato Musa Adamu ya roki mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Kwana biyu ba a da labarin ɗan jarida Musa Kaka, wanda shi ne ke da gidan radio da talabijin na Sarauniya. Lalle abu ne wanda bai da daɗin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake. Su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
0: Guda daga cikin shugabannin kawancin kungiyoyin ƴan jarida a Jamhuriyar Niger Musa Adamu. Wasu rahotanni da kamfanin dillancin labarai na The New Humanitarian ya fitar sun nuna cewa a sirrance gwamnatin Najeriya ta kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Boko Haram watanni uku da suka gabata. Wani lamari da ba a saba gani ba a shekarun da aka shafe ana yaƙi tsakanin sojin Najeriya da masu tayar da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Rahoton ya bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne yarjejeniyar ta fara aiki bayan tattaunawar da ta kai ga sakin fararen hula 360 da aka sace a ƙauyen Goshi, wanda ke a kusa da tsaunukan Mandara da ke dab da iyakar Najeriya da Kamaru. A cewar gidan jaridar da wato The New Humanitarian, ta yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya ke har da gwamnati da masu magana da yawar jidonin tsaron kasar don jin martanin su kan lamarin, amma abin ya ci tura. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 490 da aka yanke wa tsohon manajan daraktan bankin Nexim wato Robert Oria sakamakon karkatar da kuɗaɗen bankin da suka haura naira biliyan 2. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Binciken hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ya nuna cewa tsohon shugaban bankin ya yi amfani da matsayinsa wajen fito da lamuni na jabu ta hanyar rajistar wani kamfani na bogi. Babban dalilin da ya sanya kotun ɗaukaka ƙarar yin watsi da buƙatarsa tare da tabbatar da hukuncin farko shi ne gamsuwa da hujjojin da masu ƙara suka gabatar waɗanda suka tabbatar da zambar da aka tafka. Waɗannan laifuka sun tabbata ne sakamakon amfani da ikonsa wajen amincewa da fitar da bashin biliyoyin naira ga kamfanonin bogi don kwashe kuɗaɗen bankin. An dai samu tsohon manajan bankin da laifuka 49, wanda kowanne hukuncinsa tsawon shekaru 10 ne a gidan yari. A jumlace tsawon shekaru 490 kenan. Sai dai maimakon ya zaman shekaru 490 ɗin, kotu ta ce Robert Oria zai yi zaman kaso na tsawon shekaru 10 kacal. Saboda kotun ta bayar da umarnin cewa hukuncin zai gudana ne a tare kuma a lokaci guda.
0: Aƙalla ɗan sanda guda ya mutu yayin da aka yi garkuwa da malaman makaranta 5 a ƙasar Kamaru bayan wani hari da ƴan awari suka kai cibiyar horas da malamai a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ake amfani da turancin Ingilishi. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin Laraba, gwamnan yankin arewa maso yamma Adolf Lely Lafrique ya ce ƴan bindiga da ake kyautata zaton ƴan awari ne sun kai farmaki cibiyar horas da malaman makaranta da ke garin Wum mai nisan kilomita 80 da Bamenda Shell kusa yankin da safiyar Talata. Gwamnan ya ce ƴan bindigar sun yi wa jami'an ɗan sandan ruwan harsasai bayan da ya yi yunkurin tunkarar su kafin su yi awon gaba da malaman makaranta 5 zuwa wani wuri da ba a sani ba, amma ya ce an baza jami'an tsaro nan take domin farautar maharan da kuma kubutar da malaman. wata kotu da ke Njamaina babban birnin Chadi ta yanke wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen Central African People's Democratic Front Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na ɗauke da ci gaban labarin.
1: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin akwai Adum Rajes, tsohon jagoran sojin ɗin tawaye, da Ringo Juma, mamba a shugaban FDPC, da kuma Abdulaziz Gross, wani jami'in da ke cikin tsarin jagorancin kungiyar inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 10 kowannensu. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ƙi amincewa da buƙatar su. Ta gurfanar da miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai. A nasa bangaren lauyan miskin Goyla Injidubum ya nuna rashin amincewarsa da hukuncin tare da sanar da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
0: Adallah an gaida Hadiza. Gobarar daji ta lakume hektar 8,700 na bishiyoyi da ciyayi a wani tsauni da ke kasar Kenya, inda hukumomi da kungiyoyin sa kai fiye da 400 suka hada gwiwa don shawo kan lamarin tun bayan ɓillar wutar a ranar 1 ga Satumba, yayin da ministan muhalli ta kasar Deborah Barasa ta tabbatar da cewa an yi nasarar kashe kaso 85 cikin 100 na gobarar, inda ake ci gaba da fafutuka a sassa na wato a sassan da wutar ta rage. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
3: Gobarar ta samo asali ne daga kusa da Rutundu, wani yanki da ke saman tsauni mai cike da ciyayi, inda ta bazu cikin sauri sakamakon iska mai ƙarfi da bushewar itatuwa. Wutar ta bazu zuwa bangarori biyu, wato yankin arewa mai fuskantar dajin Maraniya da kuma bangaren kudu maso yamma mai fuskantar Shagoriya. Wannan yanayi ya haifar da barazana ga yankunan Rutumbi, Mucene da Meru, lamarin da ya sa hukumomi tura jami'ai na musamman don kare dajin bambu. An yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na kamfanin Tropic Air wajen jigilar ma'aikata zuwa saman tsaunin inda motoci ba sa iya zuwa. Wannan daji dai, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kulawar UNESCO, na fuskantar babban hatsari na asarar nau'ikan halittu, wanda masana muhalli daga kungiyar Mount Kenya Trust suka nuna damuwa kan yadda wutar za ta shafi magudanan ruwa da ke ciyar da gonaki da al'ummomin tsakiya da gabashin Kenya, baya ga hadarin da ke barazana ga dabbobin da ke tsaunin Bongo. Yayin da aka samu nasarar kashe wutar a bangaren arewa, jami'ai na ci gaba da aiki babu ƙaƙƙautawa a yankunan kudu.
0: Rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran na ci gaba da faɗaɗa, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin ƙasar da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen Houthi masu goyon wato samun goyon bayan Iran, yakin da zuwa yanzu ya lakumi rayuka fiye da 500, baya kai mashigin ruwan Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargaɗin cewa na tattare da hadari idan ba a kakkauta kawo ƙarshensa ba. Ga tsokacin Farfisa Kamil Sani Fage.
4: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke 'yan shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta, kamar su ma su aka farwa.
0: Masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage. Jam'iyyar masu ra'ayin rikauta Faransa National Rally ta kori wani ɗan sanda daga cikin mambobinta bayan da ya wallafa wato aka wallafa wani faifan kyamarar jikinsa yana furta kalaman wariyar launin fata, kyamar masu auren jinsi da kuma nuna wariyar jinsi. da mintuna 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga kan misali ya sake dawowa.
5: Turuka ya barka da hantsi.
0: Barkanmu da safi.
5: Na'am, kamar yadda muka yi mun sauraro alƙawarin cewa za mu duba wasu daga cikin manyan ƴan wasan da ake hasashen cewa za su iya lashe kyautar Ballon d'Or ta wannan shekarar. To a na farko dai akwai wato jagoran tawagar kasar Ingila wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ke kasar Jamus Harry Kane kenan, inda wato jaridar Poly Market da ke sharhi akan al'amuran wasa ta ce shine ke kan gaba da maki 63 ganin cewa ya taka rawar gani wajen lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus da gasa ta biyu mafi daraja a kasar, sannan kuma ya taimakawa kasarsa Ingila wajen kaiwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi finals kenan a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To a waje na biyu akwai matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal, wanda idan ba a manta ba dan wasan ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da a cikin ƙasa da shekaru 20 da yake da shi a rayuwarsa ya samu nasarar shiga jerin ƴan wasan da aka fitar mutum 30 don lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or so uku. Yayi haka a shekarar 2024 inda ya ƙare a mataki na 8 a wancan lokacin. Sannan ya sake dawowa a shekarar 2025 da ta gabata ya ƙare a matsayi na biyu a bayan Ousmane Dembele. To a yanzu ma an sake ganin sunansa a cikin wannan jeri, kuma ita waccan jarida ta yi hasashen cewa shine a mataki na biyu kuma yana da maki 15 ne a wannan bangare, ko in ce dama
0: samun lashewa
5: ta lashewa. Na'am, domin ya taimakawa kungiyarsa ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga da Copa del Rey a kakar da ta gabata, sannan kuma ya taimaka wajen ganin cewa kasarsa ta Spain ta kai wasan ƙarshe har ta lashe kofin duniya a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To na uku a wannan jeri shine Kylian Mbappe, dan wasan gaba na Real Madrid kuma dan wasan Faransa, inda yake da maki 11. Duk da cewa dan wasan a kakar da ta gabata bai samu nasarar lashe koda kofi ɗaya ba, amma kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar jefa kwallaye. Idan muka duba, dan wasan shine yafi kowane dan wasa zira kwallaye a gasar zakarun Turai a kakar da ta gabata. Haka abin yake a gasar zakarun nahiyar a gasar La Liga, sannan aka je kofin duniya nan ma ya lashe wannan kofin takalmin zinari. Sannan ya kafa tarihin zama dan wasan da yafi kowane dan wasa yawan zira kwallo a gasar lashe kofin duniya, inda yake da kwallo 22. To wannan ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan wasa ke ganin shi yafi cancanta. Daga ciki akwai tsohon dan wasan kasar Faransa Thierry Henry, wanda yake ganin cewa shi fa Mbappe shine yafi cancanta a ba wannan kyauta.
0: To an gaishe ka kamar misali.
5: Na'am.
0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
6: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Rundunar ƴan sandan jihar Benue ta kama mutane 46 da ake zargi da toshewa da kuma kaiwa tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obiari. Lamarin ya faru ne akan babban titin tarayya da ya hada makudi da garin Boko, inda fusatattun matasan yankin suka tare hanya. Obi yana kan hanyar sa ta zuwa tallafawa al'ummar Yalwata, wani yanki da rikici ya daidaita wannan lamari ya auku. Kwamishinan ƴan sandan jihar Benue din Cletus Nwadiogbu ya tabbatar da wannan nasara ta jami'ai yayin wani taron manema labarai. Rundunar ƴan sandan ta kaddamar da bincike na sirri don gano sauran jagororin rukunin matasan. Nwadiogbu ya gargadi ƴan sanda da kungiyoyin matasa da cewa jihar ba za ta lamunci tashin hankalin siyasa daba ko tarwatsa zaman lafiyar jama'a yayin da ake fuskantar lokacin zabe ba. Kungiyar jagororin coci ta Charismatic Bishops Conference of Nigeria ta fito fili ta marawa shugaba Bola Tinubu baya don ta zarce akan kujerarsa gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Shugaban kungiyar na kasa Archbishop Leonard Bature Kawas ya sanar da wannan matsayi na bai daya na kungiyar yayin babban taron shekara-shekara na majalisar cocin. Kawas ya ce kungiyar na tare da shi har bayan shekarar 2027, wanda ke nuna gagarumin goyon bayan addini ga gwamnati mai ci daga wannan babban rukunin kristoci. Malaman cocin sun kare matsayinsu na siyasa ta hanyar yin watsi da suka da aka yi a baya game da takarar musulmi da musulmi. Archbishop Kawas ya ce jagorancin shugaba Tinubu ya nuna adalci kuma babu nuna bambancin addini a cikinsa. hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnati da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa gaba daya jihohi 28 da za su fafata. A yanzu an amincewa jami'in siyasa da yan takarar su ta fuskar doka su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfe da kuma kaddamar da talace-talace na kamfen ya da labarai domin neman ƙuri'un masu zabe. INEC ta fitar da tsauraran gargadi ga duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa game da bin sashe na 99 dokar zabe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta miliyan 50, yayin da 'yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na ɓangaranci wajen kamfen.
0: To madalla, an gaida Michael Kudusin, yanzu sai shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna ba fitika ba. Wannan dukiya dai ba zinare ba ne, ba kuma dalar Amurka ba ce. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
7: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da kabilu da yarka daban-daban, mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yaranka. Wannan yasa muka haɗe kanmu, muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yaranmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a zahirance, kamar gidajen rediyo, gidan TV. Sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English. Ta hanyar nan muke gwaggwada ayyukan da abin da ya shafi Turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi ƙarfi, yafi ba mu abin da muke so, kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
3: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, ya yi fashin baki akan wannan barazana.
8: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adun, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da saƙonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawa tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai ta shiririta cikin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane to gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiyan al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuran su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samun wani lokaci ana haɗuwa ana zama na fahimtar juna na ƙara wa juna sani sai ga aka ce sai shekara za a haɗu to ai abin zangon ya tsawo amma kyau a ce an haɗu wata shida aƙalla a sake haɗuwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwa za a haɗu har da masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
3: Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin intanet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gaman gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa a kan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren ƙungiyar, ya sake fito da wani saƙo kan wannan batu.
9: Muƙala ta ƙunshi ƙalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk su suka canza mana wannan abu. Na ƙarfafa gwiwa akan karɓar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da ɗorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da ɗa'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
3: To sai dai a gefe guda, internet ɗin da ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
10: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafi da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun Turanci yawanci da wasu harsunan da haka ake amfani da su, to amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni, kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi, noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
3: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka taɓo sauyin sutura da al'adar al'ummar ƙasar Hausa. Baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙinmu na asali domin amfanin 'yan baya. Sai dai tambayar a nan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshen ka da kuma al'adar ka? Tomadalla, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
0: To madalla an gashi da Shamsiya Haruna.
3: Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro kamar dai yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron kasar General Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa arewacin Najeriya, Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na samar da sansanonin soji a yankunan da ke fuskantar wannan kalubale na tsaro a jihar. Sai mun ji daga gare ku.
0: Tumadalla, yanzu kuma za mu shakata.

Fatan Madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a jamhuriyar Niger da yan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batan abokin aiki Musa Kaka wutar daji ta laƙume kusan hekta 9000 a gandun dajin Kenya Mount da ke kasar ta Kenya bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin amma da Nura Adu Suleiman wanda shine ya tattara labaran da sauran kafatanin abokanan aiki da ka misali da ta yana gabatar da shirin sai Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura Zainab Ibrahim ce ta gabatar da ni ko kuma ta kawo muku ne a shafukan mu na sada zumunta sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum ka sanci lafiya

0: 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Haro barkamu da hantsin wannan rana da fatan mun waye gare cikin goshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Jamhuriyar Nijar, ƴan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka. Wutar daji ta laƙume kusan hekta 900 a gandun dajin Kenya Mount da ke ƙasar Kenya. Bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin. Madalla yanzu ga labarin BDB. A Jamhuriyar Nijar ana ci gaba da cigiya don gano ɗan jarida Musa Kaka, wanda ya bata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da an ji ɗuriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi, amma kawancin ƙungiyoyin 'yan jarida da ake kira da Cosperman ta ciki wato ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninsa wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Kwana biyu ba a da labarin ɗan jarida Musa Kaka, wanda shi ne ke da gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Lalle abu ne wanda bai da daɗin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kaka a ina yake. Su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
0: Guda daga cikin shugabannin kawancin kungiyoyin 'yan jarida a Jamhuriyar Nijar Musa Adamu. Wasu rahotanni da kamfanin dillancin labarai na The New Humanitarian ya fitar sun nuna cewa a sirrance gwamnatin Najeriya ta kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Boko Haram watanni uku da suka gabata. Wani lamari da ba a saba gani ba a shekarun da aka shafe ana yaƙi tsakanin sojin Najeriya da masu tayar da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Rahoton ya bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne yarjejeniyar ta fara aiki bayan tattaunawar da ta kai ga sakin fararen hula 360 da aka sace a ƙauyen Goshi, wanda ke a kusa da tsaunukan Mandara da ke dabda iyakar Najeriya da Kamaru. A cewar gidan jaridar da wato The New Humanitarian, ta yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya ya ci har da gwamnati da masu magana da yawar jidonin tsaron kasar don jin martanin su kan lamarin, amma abin ya ci tura. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 490 da aka yanke wa tsohon manajan daraktan bankin Nexim wato Robert Oria sakamakon karkatar da kuɗaɗen bankin da suka haura naira biliyan 2. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Binciken hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ya nuna cewa tsohon shugaban bankin ya yi amfani da matsayinsa wajen fito da lamuni na jabo ta hanyar rajistar wani kamfani na bogi. Babban dalilin da ya sanya kotun ɗaukaka ƙarar yin watsi da buƙatarsa tare da tabbatar da hukuncin farko shi ne gamsuwa da hujjojin da masu ƙara suka gabatar waɗanda suka tabbatar da zambar da aka tafka. Waɗannan laifuka sun tabbata ne sakamakon amfani da ikonsa wajen amincewa da fitar da bashin biliyoyin naira ga kamfanonin bogi don kwashe kuɗaɗen bankin. An dai samu tsohon manajan bankin da laifuka 49, wanda kowanne hukuncinsa tsawon shekaru 10 ne a gidan yari, a jumlace tsawon shekaru 490 kenan. Sai dai maimakon ya zaman shekaru 490 ɗin, kotu ta ce Robert Oria zai yi zaman kaso na tsawon shekaru 10 kacal. Saboda kotun ta bayar da umarnin cewa hukuncin zai gudana ne a tare kuma a lokaci guda.
0: Akalla ɗan sanda guda ya mutu yayin da aka yi garkuwa da malaman makaranta 5 a ƙasar Kamaru bayan wani hari da 'yan awari suka kai cibiyar horas da malamai a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ake amfani da turancin Ingilishi. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin Laraba, gwamnan yankin arewa maso yamma Adolf Lely Lafrik ya ce 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan awari ne sun kai farmaki cibiyar horas da malaman makaranta da ke garin Wum mai nisan kilomita 80 da Bamenda Shell kwasar yankin da safiyar Talata. Gwamnan ya ce 'yan bindigar sun yi wa jami'an ɗan sandan ruwan harsasai bayan da ya yi yunkurin tunkarar su kafin su yi awon gaba da malaman makaranta 5 zuwa wani wuri da ba a sani ba, amma ya ce an baza jami'an tsaro nan take domin farautar maharan da kuma kubutar da malaman. wata kotu dake in Jamaina babban birnin Chadi ta yanki wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen Central African People's Democratic Front Abdullahi Miskin hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yare. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
4: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyade a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin akwai Adum Rajes, tsohon jagoran sojin ɗin tawaye, da Ringo Juma, mamba a shugaban FDPC, da kuma Abdulaziz Gross, wani jami'in da ke cikin tsarin jagorancin kungiyar inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 10 kowannensu. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su. Ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai. A nasa bangaren lauyan Miskin, Goyla Injidubun, ya nuna rashin amincewarsa da hukuncin tare da sanar da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
0: Madallah an gaida Hadiza. Gobarar daji ta lakume hektar 8,700 na bishiyoyi da ciyayi a wani tsauni da ke kasar Kenya, inda hukumomi da kungiyoyin sa kai fiye da 400 suka haɗa gwiwa don shawo kan lamarin tun bayan ɓillar wutar a ranar 1 ga Satumba, yayin da ministan muhalli ta kasar Deborah Barasa ta tabbatar da cewa an yi nasarar kashe kaso 85 cikin 100 na gobarar, inda ake ci gaba da fafutuka a sassa na wato a sassan da wutar ta rage. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
5: Gobarar ta samo asali ne daga kusa da Rutundu, wani yanki da ke saman tsauni mai cike da ciyayi, inda ta bazu cikin sauri sakamakon iska mai ƙarfi da bushewar itatuwa. Wutar ta bazu zuwa bangarori biyu, wato yankin arewa mai fuskantar dajin Maraniya da kuma bangaren kudu maso yamma mai fuskantar Shagoriya. Wannan yanayi ya haifar da barazana ga yankunan Rutumbi, Mucene da Meru, lamarin da ya sa hukumomi tura jami'ai na musamman don kare dajin Bambo. An yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na kamfanin Tropic Air wajen jigilar ma'aikata zuwa saman tsaunin inda motoci ba sa iya zuwa. Wannan daji dai, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kulawar UNESCO, na fuskantar babban hatsari na asarar nau'ikan halittu, wanda masana muhalli daga kungiyar Mount Kenya Trust suka nuna damuwa kan yadda wutar za ta shafi magudanan ruwa da ke ciyar da gonaki da al'ummomin tsakiya da gabashin Kenya, baya ga hadarin da ke barazana ga dabbobin da ke tsaunin Bongo. Yayin da aka samu nasarar kashe wutar a bangaren arewa, jami'ai na ci gaba da aiki babu kakkautawa a yankunan kudu.
0: Rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran na ci gaba da fadada, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma ƴan tawayen Houthi masu goyen wato samun goyen bayan Iran. Yakin da zuwa yanzu ya lakumi rayuka fiye da 500, baya ga mashigin ruwan Hormuz, rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargadin cewa na tattare da hadari idan ba a kauta kawo ƙarshen sa ba. Ga tsokacin Farfisa Kamil Sani Fage.
6: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya fadadu, domin misali Yemen wanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira axis of resistance, wato wa'anda suke bangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniya ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin wa'anda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta kamar su ma su aka farwa.
0: Masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage. Jam'iyyar masu ra'ayin rikauta Faransa National Rally ta kori wani ɗan sanda daga cikin mambobinta bayan da ya wallafa wato aka wallafa wani faifan kyamarar jikinsa yana furta kalaman wariyar launin fata, kyamar masu auren jinsi da kuma nuna wariyar jinsi. 8 da mintuna 10. Lokaci ne na labarun wasanni ga ka misali ya saki dawowa.
7: To ruka ya barka da hantsi.
0: Barkanmu da safiya.
7: Na'am, kamar yadda muka yi sauraro alƙawarin cewa za mu duba wasu daga cikin manyan ƴan wasan da ake hasashen cewa za su iya lashe kyautar Ballon d'Or ta wannan shekara. To a na farko dai akwai wato jagoran tawagar kasar Ingila wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dake kasar Jamus Harry Kane kenan, inda wato jaridar Poly Market dake sharhi akan al'amuran wasa tace shine ke kan gaba da maki 63 ganin cewa ya taka rawar gani wajen lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus da gasa ta biyu mafi daraja a kasar, sannan kuma ya taimaka wa kasar sa Ingila wajen kaiwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi finals kenan a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To a waje na biyu akwai matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal, wanda idan ba a manta ba dan wasan ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da a cikin ƙasa da shekaru 20 da yake da shi a rayuwarsa ya samu nasarar shiga jerin ƴan wasan da aka fitar mutum 30 don lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or so uku. Yayi haka a shekarar 2024 inda ya kare a mataki na 8 a wancan lokacin, sannan ya sake dawowa a shekarar 2025 da ta gabata ya kare a matsayi na biyu a bayan Ousmane Dembele. To a yanzu ma an sake ganin sunansa a cikin wannan jeri, kuma ita waccan jarida ta yi hasashen cewa shine a mataki na biyu kuma yana da maki 15 ne a wannan bangare, ko in ce dama
0: samun
7: lashewa. Na'am, domin ya taimaka wa kungiyar sa ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga da Copa del Rey a kakar da ta gabata, sannan kuma ya taimaka wajen ganin cewa kasarsa ta Spain ta kai wasan ƙarshe har ta lashe kofin duniya a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To na uku a wannan jeri shine Kylian Mbappe, dan wasan gaba na Real Madrid kuma dan wasan Faransa, inda yake da maki 11. Duk da cewa dan wasan a kakar da ta gabata bai samu nasarar lashe koda kofi ɗaya ba, amma kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar jefa kwallaye. Idan muka duba, dan wasan shine yafi kowane dan wasa zira kwallaye a gasar zakarun Turai a kakar da ta gabata. Haka abin yake a gasar zakarun nahiyar a gasar La Liga, sannan aka je kofin duniya nan ma ya lashe wannan kofin takalmin zinari. Sannan ya kafa tarihin zama dan wasan da yafi kowane dan wasa yawan zira kwallo a gasar lashe kofin duniya, inda yake da kwallo 22. To wannan ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan wasa ke ganin shi yafi cancanta. Daga ciki akwai tsohon dan wasan kasar Faransa Thierry Henry, wanda yake ganin cewa shi fa Mbappe shine yafi cancanta a ba wannan kyauta.
0: To an gaishe ka kaka misali.
7: Na'am.
0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
8: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Rundunar ƴan sandan jihar Benue ta kama mutane 46 da ake zargi da toshewa da kuma kaiwa tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obiari. Lamarin ya faru ne akan babban titin tarayya da ya hada makudi da garin Boko, inda fusatattun matasan yankin suka tare hanya. Obi yana kan hanyar sa ta zuwa tallafawa al'ummar Yalwata, wani yanki da rikici ya daidaita wannan lamari ya auku. Kwamishinan ƴan sandan jihar Benue din Cletus Nwadiogu ya tabbatar da wannan nasara ta jami'ai yayin wani taron manema labarai. Rundunar ƴan sandan ta kaddamar da bincike na sirri don gano sauran jagororin rukunin matasan. Nwadiogu ya gargadi ƴan sanda da kungiyoyin matasa da cewa jihar ba za ta lamunci tashin hankalin siyasa daba ko tarwatsa zaman lafiyar jama'a yayin da ake fuskantar lokacin zabe ba. Kungiyar jagororin coci ta Charismatic Bishops Conference of Nigeria ta fito fili ta mara wa shugaba Bola Tinubu baya don ta zarce akan kujerarsa gabanin zaben shugaban kasa na shekarar 2027. Shugaban kungiyar na kasa Archbishop Leonard Bature Kawas ya sanar da wannan matsayi na bai daya na kungiyar yayin babban taron shekara-shekara na majalisar cocin. Kawas ya ce kungiyar na tare da shi har bayan shekarar 2027, wanda ke nuna gagarumin goyon bayan addini ga gwamnati mai ci daga wannan babban rukunin kristoci. Malaman cocin sun kare matsayinsu na siyasa ta hanyar yin watsi da suka da akai a baya a game da takarar musulmi da musulmi. Archbishop Kawas ya ce jagorancin shugaba Tinubu ya nuna adalci kuma babu nuna bambancin addini a cikinsa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnati da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa gaba daya jihohi 28 da za su fafata. A yanzu an amincewa jam'iyyun siyasa da yan takarar su ta fuskar doka su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfe da kuma kaddamar da talace-talace na kamfen ya da labarai domin neman ƙuri'un masu zabe. INEC ta fitar da tsauran gargadi ga duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa game da bin sashe na 99 dokar zabe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta miliyan 50, yayin da 'yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na bangaranci wajen kamfen.
0: To madalla, an gaida Michael Kudusin, yanzu sai shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna fafutuka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
9: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da kabilu da yarka daban-daban, mun kasance kusan ba mu da yawa sosai mu Hausawa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yarenka. Wannan yasa muka haɗe kanmu, muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda za mu fahimci aikin da yarenmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta za mu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shi ne muna yin ƙoƙari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a irinta, kamar gidajen rediyo, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English. Ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi Turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi ƙarfi, yafi ba mu abin da muke so, kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
3: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, ya yi fashin baki akan wannan barazana.
10: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adun, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa. Wanda bai san na Hausawa tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake. To kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya. Sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shi fi damun su. Amma ba za su ɗauko abin da da magabatanmu suka yi maganganu a kai na kyautata zamantakewa ba. Sai ta shiririta da cin mutuncin juna, wanda ke kuma ba daidai ba ne. To gaskiya ana iya cewa suna gyara suna ɓanna kafafen sada zumunta. ‘Yan jaridu su gudunmawarsu za ta fi ƙarfi kuma za a fi karɓa. To waɗannan su za su gyara ɓannan da waɗancan suke. Gaskiya al'amari shi ne matasa sun fi raja'a wajen wayoyin hannu. To amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumuntan a nuna musu kurakuransu. Su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu. A rinƙa samun wani lokaci ana haɗuwa ana zama na fahimtar juna na ƙara wa juna sani. Sai ga aka ce sai shekara za a haɗu, to ai abin zangon ya tsawo. Amma kyau a ce an haɗu wata shida aƙalla a sake haɗuwa. Wannan zai inganta. Kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwar da a haɗu har da masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunanmu na gargajiya. Ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
3: Mai sauraro, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna, inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu, tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa a kan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren kungiyar, ya sake fito da wani saƙo kan wannan batu.
11: Muƙala ta ƙunshi ƙalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk su suka canza mana wannan abu. Na ƙarfafa gwiwa akan karɓar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da ɗorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da ɗa'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
3: To sai dai a gefe guda, internet ɗin ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabata na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya

to madallah da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a jamhuriyar Niger da yan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka wutar daji ta lakume kusan hektar 9000 a gandun dajin Kenya Mount dake kasar ta Kenya bayane daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da keke wai da yankin amma da Nura Adu Suleiman wanda shine ya tattara labaran da sauran kafatanin abokanan aiki da ka misali da ta gabatar da shirin sai Ibrahim Tukurke fili sarrafa mana na'ura Zainab Ibrahim ce ta gabatar da ni ko kuma ta kawo muku ni a shafukan mu na sada zumunta sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum ka sanci lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Karo barkamu da hantsin wannan rana da fatan mun waye gare cikin goshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A jamhuriyar Niger, ƴan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka. Wutar daji ta laƙume kusan hekta 900 a gandun dajin Kenya Mount da ke ƙasar Kenya. Bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake faɗaɗa a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin. Madalla yanzu ga labarin BDB. A jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano ɗan jarida Musa Kaka, wanda ya ɓata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da an ji ɗuriyarsa ba. Duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi, amma kawancin ƙungiyoyin 'yan jarida da ake kira da Cosfarmen ta ciki wato ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninsa wato Musa Adamu ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Kwana biyu ba a da labarin ɗan jarida Musa Kaka, wanda shi ne ke da gidan rediyo da talabijin na Sarauniya. Lalle abu ne wanda bai da daɗin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kaka a ina yake, su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
0: Guda daga cikin shugabannin kawancin kungiyoyin 'yan jarida a jamhuriyar Niger, Musa Adamu. Wasu rahotanni da kamfanin dillancin labarai na The New Humanitarian ya fitar sun nuna cewa a sirrance gwamnatin Najeriya ta kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Boko Haram watanni uku da suka gabata, wani lamari da ba a saba gani ba a shekarun da aka shafe ana yaƙi tsakanin sojin Najeriya da masu tayar da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Rahoton ya bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne yarjejeniyar ta fara aiki bayan tattaunawar da ta kai ga sakin fararen hula 360 da aka sace a ƙauyen Goshi, wanda ke a kusa da tsaunukan Mandara da ke dab da iyakar Najeriya da Kamaru. A cewar gidan jaridar da wato The New Humanitarian, ta yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya ke har da gwamnati da masu magana da yawar jidonin tsaron ƙasar don jin martaninsu kan lamarin, amma abin ya ci tura. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 490 da aka yankewa tsohon manajan daraktan bankin Nexim wato Robert Oria sakamakon karkatar da kuɗaɗen bankin da suka haura naira biliyan 2. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Binciken hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ya nuna cewa tsohon shugaban bankin ya yi amfani da matsayinsa wajen fito da lamuni na jabu ta hanyar rajistar wani kamfani na bogi. Babban dalilin da ya sanya kotun ɗaukaka ƙarar yin watsi da buƙatarsa tare da tabbatar da hukuncin farko shi ne gamsuwa da hujjojin da masu ƙara suka gabatar waɗanda suka tabbatar da zambar da aka tafka. Waɗannan laifuka sun tabbata ne sakamakon amfani da ikonsa wajen amincewa da fitar da bashin biliyoyin naira ga kamfanonin bogi don kwashe kuɗaɗen bankin. An dai samu tsohon manajan bankin da laifuka 49, wanda kowanne hukuncinsa tsawon shekaru 10 ne a gidan yari. A jumlace tsawon shekaru 490 kenan, sai dai maimakon ya zaman shekaru 490 ɗin kotu ta ce Robert Oria zai yi zaman kaso na tsawon shekaru 10 kacal. Saboda kotun ta bayar da umarnin cewa hukuncin zai gudana ne a tare kuma a lokaci guda.
0: Aƙalla ɗan sanda guda ya mutu yayin da aka yi garkuwa da malaman makaranta 5 a ƙasar Kamaru bayan wani hari da 'yan awari suka kai cibiyar horas da malamai a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ake amfani da turancin Ingilishi. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin Laraba, gwamnan yankin arewa maso yamma Adolf Lely Lafric ya ce 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan awari ne sun kai farmaki cibiyar horas da malaman makaranta da ke garin Wum mai nisan kilomita 80 da Bamenda Shelkwas yankin da safiyar Talata. Gwamnan ya ce 'yan bindigar sun yi wa jami'an ɗan sandan ruwan harsasai bayan da ya yi yunkurin tunkarar su kafin su yi awon gaba da malaman makaranta 5 zuwa wani wuri da ba a sani ba, amma ya ce an baza jami'an tsaro nan take domin farautar maharan da kuma kubutar da malaman. wata kotu dake Njamaina babban birnin Chadi ta yanke wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen Central African People's Democratic Front Abdullahi Miskin hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yare. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
4: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci miskin da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai fa miliyan 30 kowanne. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin akwai Adum Rajes, tsohon jagoran sojin ɗin tawaye, da Ringo Juma, mamba a shugaban FDPC, da kuma Abdulaziz Gross, wani jami'in da ke cikin tsarin jagorancin kungiyar inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 10 kowannensu. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su. Ta gurfanar da miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai. A nasa bangaren lauyan miskin Goyla Injidubun ya nuna rashin amincewarsa da hukuncin tare da sanar da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
0: Madallah an gaida Hadiza. Gobarar daji ta lakume hektar 8,700 na bishiyoyi da ciyayi a wani tsauni da ke kasar Kenya, inda hukumomi da kungiyoyin sa kai fiye da 400 suka hada gwiwa don shawo kan lamarin tun bayan ɓillar wutar a ranar 1 ga Satumba, yayin da ministan muhalli ta kasar Deborah Barasa ta tabbatar da cewa an yi nasarar kashe kaso 85 cikin 100 na gobarar, inda ake ci gaba da fafutuka a sassa na wato a sassan da wutar ta rage. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
5: Gobarar ta samo asali ne daga kusa da Rutundu, wani yanki da ke saman tsauni mai cike da ciyayi, inda ta bazu cikin sauri sakamakon iska mai ƙarfi da bushewar itatuwa. Wutar ta bazu zuwa bangarori biyu, wato yankin arewa mai fuskantar dajin Maraniya da kuma bangaren kudu maso yamma mai fuskantar Shagoriya. Wannan yanayi ya haifar da barazana ga yankunan Rutumbi, Mucene da Meru, lamarin da ya sa hukumomi tura jami'ai na musamman don kare dajin Bambu. An yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na kamfanin Tropic Air wajen jigilar ma'aikata zuwa saman tsaunin inda motoci ba sa iya zuwa. Wannan daji dai, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kulawar UNESCO, na fuskantar babban hatsari na asarar nau'ikan halittu, wanda masana muhalli daga kungiyar Mount Kenya Trust suka nuna damuwa kan yadda wutar za ta shafi magudanan ruwa da ke ciyar da gonaki da al'ummomin tsakiya da gabashin Kenya, baya ga hadarin da ke barazana ga dabbobin da ke tsaunin Bongo. Yayin da aka samu nasarar kashe wutar a bangaren arewa, jami'ai na ci gaba da aiki babu ƙaƙƙautawa a yankunan kudu.
0: Rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran na ci gaba da fadada, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma ƴan tawayen Houthi masu goyen wato samun goyen bayan Iran. Yakin da zuwa yanzu ya lakumi rayuka fiye da 500, baya kai mashigin ruwan Hormuz. Rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargadin cewa na tattare da hadari idan ba a kauta kawo ƙarshen sa ba. Ga tsokacin Farfisa Kamil Sani Fage.
6: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya fadadu, domin misali Yemen waɗanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira axis of resistance, wato waɗanda suke bangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniya ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta kamar su ma su aka farwa.
0: Masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage. Jam'iyyar masu ra'ayin rikauta Faransa National Rally ta kori wani ɗan sanda daga cikin mambobinta bayan da ya wallafa wato aka wallafa wani faifan kyamarar jikinsa yana furta kalaman wariyar launin fata, kyamar masu auren jinsi da kuma nuna wariyar jinsi. da mintuna 10. Lokaci ne na labarin wasanni ga kan misali ya saki dawowa.
7: To ruka ya barka da hantsi.
0: Barkanmu da safiya.
7: Na'am, kamar yadda muka yi sauraro alƙawarin cewa za mu duba wasu daga cikin manyan ƴan wasan da ake hasashen cewa za su iya lashe kyautar Ballon d'Or ta wannan shekarar. To a na farko dai akwai wato jagoran tawagar kasar Ingila wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dake kasar Jamus Harry Kane kenan, inda wato jaridar Poly Market dake sharhi akan al'amuran wasa tace shine ke kan gaba da maki 63 ganin cewa ya taka rawar gani wajen lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus da gasa ta biyu mafi daraja a kasar, sannan kuma ya taimakawa kasarsa Ingila wajen kaiwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi finals kenan a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To a waje na biyu akwai matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal, wanda idan ba a manta ba dan wasan ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da a cikin ƙasa da shekaru 20 da yake da shi a rayuwarsa ya samu nasarar shiga jerin ƴan wasan da aka fitar mutum 30 don lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or so uku. Yayi haka a shekarar 2024 inda ya ƙare a mataki na 8 a wancan lokacin. Sannan ya sake dawowa a shekarar 2025 da ta gabata ya ƙare a matsayi na biyu a bayan Usmanu Dembele. To a yanzu ma an sake ganin sunansa a cikin wannan jeri, kuma ita waccan jarida ta yi hasashen cewa shine a mataki na biyu kuma yana da maki 15 ne a wannan bangare, ko in ce dama
0: samun
7: lashewa. Na'am, domin ya taimakawa kungiyarsa ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga da Copa del Rey a kakar da ta gabata, sannan kuma ya taimaka wajen ganin cewa kasarsa ta Spain ta kai wasan ƙarshe har ta lashe kofin duniya a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To na uku a wannan jeri shine Kylian Mbappe, dan wasan gaba na Real Madrid kuma dan wasan Faransa, inda yake da maki 11. Duk da cewa dan wasan a kakar da ta gabata bai samu nasarar lashe koda kofi ɗaya ba, amma kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar jefa kwallaye. Idan muka duba, dan wasan shine yafi kowane dan wasa zira kwallaye a gasar zakarun Turai a kakar da ta gabata. Haka abin yake a gasar zakarun nahiyar a gasar La Liga, sannan aka je kofin duniya nan ma ya lashe wannan kofin takalmin zinari. Sannan ya kafa tarihin zama dan wasan da yafi kowane dan wasa yawan zira kwallo a gasar lashe kofin duniya, inda yake da kwallo 22. To wannan ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan wasa ke ganin shi yafi cancanta. Daga ciki akwai tsohon dan wasan kasar Faransa Thierry Henry, wanda yake ganin cewa shi fa Mbappe shine yafi cancanta a ba wannan kyauta.
0: To an gaishe ka kan misali. Madalla, yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
8: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Rundunar ɗan sandan jihar Benue ta kama mutane 46 da ake zargi da toshewa da kuma kaiwa tawagar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obiari. Lamarin ya faru ne akan babban titin tarayya da ya hada makudi da garin Boko, inda fusatattun matasan yankin suka tare hanya. Obi yana kan hanyar sa ta zuwa tallafawa al'ummar Yalwata, wani yanki da rikici ya daidaita wannan lamari ya auku. Kwamishinan 'yan sandan jihar Benue din Kletu Sunwa Diogu ya tabbatar da wannan nasara ta jami'ai yayin wani taron manema labarai. Rundunar 'yan sandan ta kaddamar da bincike na sirri don gano sauran jagororin rukunin matasan. Sunwa Diogu ya gargadi 'yan sanda da kungiyoyin matasa da cewa jihar ba za ta lamunci tashin hankalin siyasa daba ko tarwatsa zaman lafiyar jama'a yayin da ake fuskantar lokacin zabe ba. Kungiyar jagororin coci ta Charismatic Bishops Conference of Nigeria ta fito fili ta mara wa shugaba Bola Tinubu baya don ta zarce akan kujerarsa gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Shugaban kungiyar na ƙasa Archbishop Leonard Bature Kawas ya sanar da wannan matsayi na bai daya na kungiyar yayin babban taron shekara-shekara na majalisar cocin. Kawas ya ce kungiyar na tare da shi har bayan shekarar 2027, wanda ke nuna gagarumin goyon bayan addini ga gwamnati mai ci daga wannan babban rukunin kristoci. Malaman cocin sun kare matsayinsu na siyasa ta hanyar yin watsi da suka da aka yi a baya a game da takarar musulmi da musulmi. Archbishop Kawas ya ce jagorancin shugaba Tinubu ya nuna adalci kuma babu nuna bambancin addini a cikinsa. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnati da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa gaba daya jihohi 28 da za su fafata. A yanzu an amincewa jami'an siyasa da yan takarar su ta fuskar doka su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfe da kuma kaddamar da talace-talace na kamfen yada labarai domin neman ƙuri'un masu zabe. INEC ta fitar da tsauran gargadi ga duk masu ruwa da tsaki a harkar siyasa game da bin sashe na 99 dokar zabe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta miliyan 50, yayin da yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na bangaranci wajen kamfen.
0: To madalla, an gaida Michael Kudusin, yanzu sai shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna fafutuka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
9: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin baɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da ƙabilu da yarka daban-daban, ma mun kasance kusan ba mu da yawa sosai mu Hausawa, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yaranka. Wannan yasa muka haɗe kanmu, muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yaranmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan na zahirance, kamar gidajen radio, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English. Ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi Turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi ƙarfi, yafi ba mu abin da yusu, kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
3: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, yayi fashin baki akan wannan barazana.
10: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa. Wanda bai san na Hausawa tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake. To kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya. Sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe-waƙe ko ai raye-raye ai nishadi shefu damun su. Amma ba za su dauko abin da da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba. Sai ta shiririta ta cin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai ba ne. To gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafen sada zumunta. Yan jaridu su gudunmawarsu za ta fi ƙarfi kuma za a fi karɓa. To waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke. Gaskiyan al'amari shi ne matasa sun fi raja'a wajen wayoyin hannu. To amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumunta a nuna musu kurakuransu. Su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samun wani lokaci ana haɗuwa ana zama na fahimtar juna na ƙarawa juna sani. Sai ga aka ce sai shekara za a haɗu to ai abin zangon ya tsawo. Amma kyau a ce an haɗu wata shida aƙalla a sake haɗuwa. Wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kaɗai masu sadarwar da a haɗu har da masu sana'o'inmu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunanmu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
3: Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da ɗaɗɗan harshen Hausa ta hanyar shigo da baƙuwar al'ada da kuma matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jimla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso baƙon al'adu ana ɗorawa a kan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jimla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren kungiyar, ya sake fito da wani sako kan wannan batu.
11: Mukala ta kunshi kalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sata zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk su suka canza mana wannan abu. Na ƙarfafa gwiwa akan karɓar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da ɗorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
3: To sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama makamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
12: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun Turanci yawanci da wasu harsunan da haka ake amfani da su. To amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi, noma, harkan abinci duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
3: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka taɓo sauyin sutura da al'adar al'ummar ƙasar Hausa. Baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da kuma muhimmancin adana kayayyakin tarihi da waƙoƙinmu na asali domin amfanin 'yan baya. Sai dai tambayar a nan ita ce, shin wace rawa mai sauraro ke takawa a matsayinka na mai amfani da internet wajen kare mutuncin harshenka da kuma al'adarka? Tomadalla, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa da tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To madalla, an gaishe da Shamsiya Haruna.
3: Ma'aikatar tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro, kamar da yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron kasar Janar Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa arewacin Najeriya, Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na samar da sansanonin soji a yankunan da ke fuskantar wannan kalubale na tsaro a jihar. Sai mun ji daga gare ku.
0: Tumadalla, yanzu kuma za mu shakata.

Fatu Madalla da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu karkari ga bitar muhimman kanin su a jamhuriyar Niger ɗan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batan abokin aiki Musa Kaka wutar daji ta laƙume kusan hekta 9000 a gandun dajin Kenya Mount da ke kasar ta Kenya bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna da ke kewaye da yankin amma da Nura Adu Suleiman wanda shine ya tattara labaran da sauran kafatanin abokanan aiki da ka misali da ta gabatar da shirin sai Ibrahim Tukurkefi da sarrafa mana na'ura Zainab Ibrahim ce ta gabatar da ni ko kuma ta kawo muku ne a shafukan mu na sada zumunta sunana Ruqayyah Abubakar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da 25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Haro, barkamu da hantsin wannan rana da fatan mun waye gare cikin goshin lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. A Jamhuriyar Niger, ƴan jarida na ci gaba da tuhumar gwamnati bayan batun abokin aiki Musa Kaka. Wutar daji ta lakume kusan hektar 900 a gandun dajin Kenya Mount dake kasar Kenya. Bayanai daga gabas ta tsakiya na cewa rikici na sake fadada a Yemen zuwa manyan tekuna dake kiwai da yankin. Madalla yanzu ga labarin BDB. A Jamhuriyar Niger ana ci gaba da cigiya don gano dan jarida Musa Kaka, wanda ya bata fiye da mako ɗaya kenan ba tare da an ji duriyar sa ba. Duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi, amma kawancan kungiyoyin ƴan jarida da ake kira da Cosfarmen ta ciki wato ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin sa wato Musa Adamu ya roki mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake. Ga dai abin da ya shaida mana.
2: Kwana biyu ba da labarin dan jarida Musa Kaka, wanda shine ke da gidan radio da television na Sarauniya. Lalle abu ne wanda bai da dadin ji, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kaka a ina yake. Su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar wayar shi ba sa samun shi.
0: Guda daga cikin shugabannin kawancin kungiyoyin ƴan jarida a Jamhuriyar Niger, Musa Adamu. Wasu rahotanni da kamfanin dillancin labarai na The New Humanitarian ya fitar sun nuna cewa a sirrance gwamnatin Najeriya ta kulla yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Boko Haram watanni uku da suka gabata. Wani lamari da ba a saba gani ba a shekarun da aka shafe ana yaƙi tsakanin sojin Najeriya da masu tayar da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. Rahoton ya bayyana cewa a watan Yunin da ya gabata ne yarjejeniyar ta fara aiki bayan tattaunawar da ta kai ga sakin fararen hula 360 da aka sace a ƙauyen Goshi, wanda ke a kusa da tsaunukan Mandara da ke dab da iyakar Najeriya da Kamaru. A cewar gidan jaridar da wato The New Humanitarian, ta yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin Najeriya ke har da gwamnati da masu magana da yawar jidonin tsaron ƙasar don jin martanin su kan lamarin, amma abin ya ci tura. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 490 da aka yanke wa tsohon manajan daraktan bankin Nexim wato Robert Oria sakamakon karkatar da kuɗaɗen bankin da suka haura naira biliyan 2. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Binciken hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ya nuna cewa tsohon shugaban bankin ya yi amfani da matsayinsa wajen fito da lamuni na jabo ta hanyar rajistar wani kamfani na bogi. Babban dalilin da ya sanya kotun ɗaukaka ƙarar yin watsi da buƙatarsa tare da tabbatar da hukuncin farko shine gamsuwa da hujjojin da masu ƙara suka gabatar waɗanda suka tabbatar da zambar da aka tafka. Waɗannan laifuka sun tabbata ne sakamakon amfani da ikonsa wajen amincewa da fitar da bashin biliyoyin naira ga kamfanonin bogi don kwashe kuɗaɗen bankin. An dai samu tsohon manajan bankin da laifuka 49, wanda kowanne hukuncinsa tsawon shekaru 10 ne a gidan yari. A jumlace tsawon shekaru 490 kenan, sai dai maimakon ya zaman shekaru 490 ɗin kotu ta ce Robert Oria zai yi zaman kaso na tsawon shekaru 10 kacal, saboda kotun ta bayar da umarnin cewa hukuncin zai gudana ne a tare kuma a lokaci guda.
0: Aƙalla ɗan sanda guda ya mutu yayin da aka yi garkuwa da malaman makaranta 5 a ƙasar Kamaru bayan wani hari da ‘yan awari suka kai cibiyar horas da malamai a yankin arewa maso yammacin ƙasar da ake amfani da Turancin Ingilishi. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin Laraba, gwamnan yankin arewa maso yamma Adolf Lely Lafric ya ce ‘yan bindiga da ake kyautata zaton ‘yan awari ne sun kai farmaki cibiyar horas da malaman makaranta da ke garin Wum mai nisan kilomita 80 da Bamenda Shell kusan yankin da safiyar Talata. Gwamnan ya ce ‘yan bindigar sun yi wa jami’an ɗan sandan ruwan harsasai bayan da ya yi yunkurin tunkarar su kafin su yi awon gaba da malaman makaranta 5 zuwa wani wuri da ba a sani ba, amma ya ce an baza jami’an tsaro nan take domin farautar maharan da kuma kubutar da malaman. wata kotu dake Njamaina babban birnin Chadi ta yanke wa tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen Central African People's Democratic Front Abdullahi Miskine hukuncin daurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na dauke da cigaban labarin.
4: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskine a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskine da sauran waɗanda aka yanke wa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne. Daga cikin waɗanda aka yanke wa hukuncin akwai Adum Rajes, tsohon jagoran sojin ɗin tawaye, da Ringo Juma, mamba a shugaban FDPC, da kuma Abdulaziz Gross, wani jami'in da ke cikin tsarin jagorancin kungiyar inda aka yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 10 kowannensu. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce basu gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su. Ta gurfanar da Miskine kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa daurin rai da rai. A nasa bangaren lauyan Miskine, Goyla Injidubun, ya nuna rashin amincewarsa da hukuncin tare da sanar da cewa za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
0: Madallaha an gaida Hadiza. Gobarar daji ta lakume hekta 8,700 na bishiyoyi da ciyayi a wani tsauni da ke kasar Kenya, inda hukumomi da kungiyoyin sa kai fiye da 400 suka haɗa gwiwa don shawo kan lamarin tun bayan ɓillar wutar a ranar 1 ga Satumba, yayin da ministan muhalli ta kasar Deborah Barasa ta tabbatar da cewa an yi nasarar kashe kaso 85 cikin 100 na gobarar, inda ake ci gaba da fafutuka a sassa na wato a sassan da wutar ta rage. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
5: Gobarar ta samo asali ne daga kusa da Rutundu, wani yanki da ke saman tsauni mai cike da ciyayi, inda ta bazu cikin sauri sakamakon iska mai ƙarfi da bushewar itatuwa. Wutar ta bazu zuwa bangarori biyu, wato yankin arewa mai fuskantar dajin Maraniya da kuma bangaren kudu maso yamma mai fuskantar Shagoriya. Wannan yanayi ya haifar da barazana ga yankunan Rutumbi, Mucene da Meru, lamarin da ya sa hukumomi tura jami'ai na musamman don kare dajin bambu. An yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu na kamfanin Tropic Air wajen jigilar ma'aikata zuwa saman tsaunin inda motoci ba sa iya zuwa. Wannan daji dai, wanda ke cikin jerin wuraren tarihi da ke ƙarƙashin kulawar UNESCO, na fuskantar babban hatsari na asarar nau'ikan halittu, wanda masana muhalli daga kungiyar Mount Kenya Trust suka nuna damuwa kan yadda wutar za ta shafi magudanan ruwa da ke ciyar da gonaki da al'ummomin tsakiya da gabashin Kenya, baya ga hadarin da ke barazana ga dabbobin da ke tsaunin Bongo. Yayin da aka samu nasarar kashe wutar a bangaren arewa, jami'ai na ci gaba da aiki babu kakkautawa a yankunan kudu.
0: Rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran na ci gaba da faɗaɗa, lamarin da ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin ƙasar da Saudiya ke marawa baya da kuma 'yan tawayen Houthi masu goyon wato samun goyon bayan Iran. Yakin da zuwa yanzu ya lakumi rayuka fiye da 500, baya ga mashigin ruwan Hormuz, rikicin ya shafi mashigin ruwan Bab al-Mandeb da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargaɗin cewa na tattare da hadari idan ba a kauta kawo ƙarshen sa ba. Ga tsokacin Farfisa Kamil Sani Fage.
6: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya faɗaɗu, domin misali Yemen waɗanda suke ƴan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta kaman su ma su aka farwa.
0: Masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage. Jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta Faransa National Rally ta kori wani ɗan sanda daga cikin mambobinta bayan da ya wallafa wato aka wallafa wani faifan kyamarar jikinsa yana furta kalaman wariyar launin fata, kyamar masu auren jinsi da kuma nuna wariyar jinsi. da mintuna 10. Lokacin na labarin wasanni ga ka misali ya saki dawowa.
7: To ruka ya barka da hantsi.
0: Barkanmu da safiya.
7: Na'am, kamar yadda muka yi mu sauraro alƙawarin cewa zamu duba wasu daga cikin manyan ƴan wasan da ake hasashin cewa za su iya lashe kyautar Ballon d'Or ta wannan shekarar. To a na farko dai akwai wato jagoran tawagar kasar Ingila wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich dake kasar Jamus Harry Kane kenan, inda wato jaridar Poly Market dake sharhi akan al'amuran wasa tace shine ke kan gaba da maki 63 ganin cewa ya taka rawar gani wajen lashe gasar Bundesliga ta kasar Jamus da gasa ta biyu mafi daraja a kasar, sannan kuma ya taimakawa kasarsa Ingila wajen kaiwa wasan kusa da na ƙarshe wato semi finals kenan a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To a waje na biyu akwai matashin dan wasan Barcelona Lamine Yamal, wanda idan ba a manta ba dan wasan ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da a cikin ƙasa da shekaru 20 da yake da shi a rayuwarsa, ya samu nasarar shiga jerin ƴan wasan da aka fitar mutum 30 da lashe wannan kyauta ta Ballon d'Or so uku. Yayi haka a shekarar 2024 inda ya kare a mataki na 8 a wancan lokacin. Sannan ya sake dawowa a shekarar 2025 da ta gabata ya kare a matsayi na biyu a bayan Usmane Dembele. To a yanzu ma an sake ganin sunansa a cikin wannan jeri, kuma ita waccan jarida ta yi hasashen cewa shine a mataki na biyu, kuma yana da maki 15 ne a wannan bangare ko in ce dama
0: samun lashewa
7: ta lashewa. Na'am, domin ya taimakawa kungiyar sa ta Barcelona wajen lashe gasar La Liga da Copa del Rey a kakar da ta gabata, sannan kuma ya taimaka wajen ganin cewa kasarsa ta Spain ta kai wasan ƙarshe har ta lashe kofin duniya a gasar lashe kofin duniya da aka kammala. To na uku a wannan jeri shine Kylian Mbappe, dan wasan gaba na Real Madrid kuma dan wasan Faransa, inda yake da maki 11. Duk da cewa dan wasan a kakar da ta gabata bai samu nasarar lashe koda kofi ɗaya ba, amma kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar jefa kwallaye. Idan muka duba, dan wasan shine yafi kowane dan wasa zira kwallaye a gasar zakarun Turai a kakar da ta gabata. Haka abin yake a gasar zakarun nahiyar a gasar La Liga, sannan aka je kofin duniya nan ma ya lashe wannan kofin takalmin zinari. Sannan ya kafa tarihin zama dan wasan da yafi kowane dan wasa yawan zira kwallo a gasar lashe kofin duniya, inda yake da kwallo 22. To wannan ya sanya wasu daga cikin manyan ƴan wasa ke ganin shi yafi cancanta. Daga ciki akwai tsohon dan wasan kasar Faransa Terry Henry, wanda yake ganin cewa shi fa Mbappe shine yafi cancanta a ba wannan kyauta.
0: To an gaishe ka ka misali.
7: Na'am.
0: Madalla, yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta labarin siyasa.
8: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Rundunar ƴan sandan jihar Benue ta kama mutane 46 da ake zargi da toshewa da kuma kaiwa tawagar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obiari. Lamarin ya faru ne akan babban titin tarayya da ya hada makurdi da garin Boko, inda fusatattun matasan yankin suka tare hanya. Obi yana kan hanyar sa ta zuwa tallafawa al'ummar Yalwata, wani yanki da rikici ya daidaita wannan lamari ya auku. Kwamishinan ƴan sandan jihar Benue din Cletus Nwadiogbu ya tabbatar da wannan nasara ta jami'ai yayin wani taron manema labarai. Rundunar ƴan sandan ta kaddamar da bincike na sirri don gano sauran jagororin rukunin matasan. Nwadiogbu ya gargadi ƴan sanda da kungiyoyin matasa da cewa jihar ba za ta lamunci tashin hankalin siyasa daba ko tarwatsa zaman lafiyar jama'a yayin da ake fuskantar lokacin zaɓe ba. Kungiyar jagororin coci ta Charismatic Bishops Conference of Nigeria ta fito fili ta mara wa shugaba Bola Tinubu baya don ta zarce akan kujerarsa gabanin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2027. Shugaban kungiyar na ƙasa Archbishop Leonard Bature Kawas ya sanar da wannan matsayi na bai daya na kungiyar yayin babban taron shekara-shekara na majalisar cocin. Kawas ya ce kungiyar na tare da shi har bayan shekarar 2027, wanda ke nuna gagarumin goyon bayan addini ga gwamnati mai ci daga wannan babban rukunin Kristoci. Malaman cocin sun kare matsayinsu na siyasa ta hanyar yin watsi da suka da aka yi a baya game da takarar musulmi da musulmi. Archbishop Kawas ya ce jagorancin shugaba Tinubu ya nuna adalci kuma babu nuna bambancin addini a cikinsa. hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnati da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa gaba daya jihohi 28 da za su fafata. A yanzu an amincewa jami'an siyasa da ƴan takarar su ta fuskar doka su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfe da kuma kaddamar da talace-talace na kamfen yada labarai domin neman ƙuri'un masu zabe. INEC ta fitar da tsauraran gargadi ga duk masu ruwa da tsakiya harkar siyasa game da bin sashe na 99 dokar zabe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta miliyan 50 yayin da 'yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na bangaranci wajen kamfen.
0: To madalla an gaida Michael Kudusin yanzu sai shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro, wai shin wace irin dukiya ce muke da ita wadda iyaye da kakanni suka gada? Amma a yau muna kallo tana sulalewa daga hannunmu ba tare da muna fafutuka ba. Wannan dukiya dai ba zinare bane, ba kuma dalar Amurka bace. Harshenmu ne da suturarmu da mutuncinmu na Bahaushe. Masu sauraronmu a duk faɗin duniya, daga birnin Kano na tarayyar Najeriya har zuwa sassan Afirka, Turai da Amurka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin namu ya duba wani babban al'amari da ya kamata ya damu kowane mai kishin asali. Wato guguwar internet da kafafen sada zumunta na neman haɗiye da daddan harshen Hausa da kyawawan tufafinmu da ɗabi'unmu da kuma rawar aikin jarida wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa a zamanin internet. Sai a biyo mu. Madalla, a makon da ya gabata ne aka gudanar da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a duk ranar 27 ga watan Agusta na kowace shekara. Wani bangare na bikin ranar, kungiyar ɗaliban koyon aikin jarida ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta gudanar da nata taro na musamman kan bikin wannan rana. Kuma a matsayin shimfiɗa, shugaban kungiyar Abdulrahman Ibrahim Nasir ya bayyana manufar shirya taron na bana.
9: Makasudin shirya taron ranar Hausa domin mu haɗu mu Hausawa, kamar yadda shi kansa dandalin ɗaliban jarida dandali ne da ya haɗa Hausawa, wayar da kanmu akan al'amuran da suka shafi Hausa da kuma cigaban da Hausa yake samu da kuma yadda artificial intelligence ya sauya al'amura, kuma yadda shi kansa Hausan ya shiga ciki kuma ake amfani da shi. Kasancewar mu mun tsinci kanmu a jami'a da take da kabilu da yarka daban-daban, kuma mun kasance kusan bamu da yawa sosai mu Hausawan, to sai muka ware kanmu. Kuma aikin namu na jarida aiki ne da yake da buƙatar ka fahimce shi ma da yaranka, wannan yasa muka haɗe kanmu muke ganin yaya zamu mu taimaki kanmu ta yadda zamu fahimci aikin da yaranmu, sannan kuma mu goge ta hanyar da koda mun fita mun gama makaranta zamu iya amfana ba tare da mun samu tsaiko ba. Babban hanyar da muke bi shine muna yin kokari, muna yin aikin a zahirance ta hanyar kai ziyara guraren da ake gabatar da ayyukan nan a irinta, kamar gidajen radio, gidan TV, sannan mu ma muna shirya ayyukan domin su gani su fahimta, saboda in an je aji za a yi shi a karanta a bangaren rubutu, mu kuma in mun zo za mu iya kokari mu fito da shi yadda ake yin sa a zahirance. Ke yasa ma muka samar da shafin yaɗa labaran mu na DDJ Hausa da DDJ English, ta hanyar nan muke gwagwada ayyukan da abin da ya shafi Turanci za mu kai shi DDJ English, abin da ya shafi Hausa kuma za mu yi amfani da DDJ Hausa, kuma DDJ Hausa yafi karfi, yafi bamu abin da su, kuma kullum ko da yaushe muna kokari muna yin aiki tare da shi.
3: Tabbas masana da manazarta sun jima suna fadakarwa kan yadda shafukan sada zumunta ke kassara asalin malam Bahaushe. Kuma Farfesa Mu'azu Muhammad Kudan, masanin adabi a Jami'ar Sulalamido ta kafin Hausa, yayi fashin baki akan wannan barazana.
10: Suna ba da gudunmawa ta wajen nuna wasu al'adu, amma kuma suna yin banna ta wajen isar da sakonni. Domin Hausar kanta ba a rubuta ta a daidai, ba a furta ta a daidai, kuma sannan ana yin hatsumbara da ya mutso al'adun wasu a ya mutsa da na Hausawa wanda bai san na Hausawan tsakwaro ba sai dauka dama haka na Hausawan yake to kaga yanzu sai a dora yara akan fandararren hanya sannan kaga maganan su harkar da duk za a samu ai waƙe waƙe ko ai raye raye ai nishadi shefu damun su amma ba za su dauko abin da da magabatan mu suka yi maganganu akai na kyautata zamantakewa ba sai a ta shiririta kishin mutuncin juna wanda ke kuma ba daidai bane don gaskiya ana iya cewa suna gyara suna banna kafafin sada zumunta yan jaridu su gudunmawar su za ta fi karfi kuma za a fi karba to waɗannan su za su gyara bannan da waɗancan suke gaskiya al'amari shine matasa sun faraja'a wajen wayoyin hannu to amma duk da haka ana iya jawo hankalin su masu kafofin sada zumunta a nuna musu kurakuran su su waɗannan masu aikin gidan rediyo da masu aikin gidan talabijin da masu wancan na mujallu da jaridu a rinka samun wannan lokaci ana haduwa ana zama na fahimtar juna na karawa juna sani sai ga an kace sai shekara za a hadu to ai abin zangon ya tsawo amma kyau a ce an hadu wata 6 akalla a sake haduwa wannan zai inganta kuma zaman nan kar a ce sai su kadai masu sadarwa za a hadu har da masu sana'o'in mu da masu maganin gargajiya da shugabanni sarakunan mu na gargajiya ya kasance an taɓo kowane lungu da saƙo na al'amuran rayuwa.
3: Mai sauraro shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna inda a wannan makon maudu'in namu ya mayar da hankali kan irin rawar da aikin jarida ke takawa wajen kare harshe, tufafi da ɗabi'un Hausawa musamman a zamanin internet. Duba da yadda guguwar kafar sada zumunta ke neman haɗiye da daddan harshen Hausa ta hanyar shigo da baguwar al'ada da kuma matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Al'amarin da masana ke ganin na barazana ga makomar harshen Hausa. Dan haka za mu dora. Masu kishin harshen Hausa na ci gaba da kokawa game da yadda sauye-sauyen zamani ke tasiri wajen goge ɗabi'u da al'adunmu tare da kwaso bakon al'adu ana ɗorawa akan namu. Ga kuma babbar matsalar gamin gambiza tsakanin Hausa da Ingilishi wajen magana ko gina jumla. Shin ko ta yaya za a yi amfani da aikin jarida wajen tunkarar waɗannan matsaloli? Ga Mubarak Tasi'u, sakataren ƙungiyar, ya sake fito da wani saƙo kan wannan batu.
11: Muƙala ta ƙunshi ƙalubalen da harshen Hausawa yake fuskanta a wannan zamani. Sai na yi comparing ɗinsa da yanda da ake amfani da shi da kuma yanda yanzu ake amfani da shi. Sannan akwai sababbin tsari da harshen Hausa yanzu ya tsinci kansa, wanda yanzu zai wahala Bahaushe ya iya magana wadda ta kai ta minti ɗaya ko fiye da haka ba tare da ya sa yaren Turanci ba, saboda kafofin sada zumunta na zamani da kuma makarantu da wajajen aiki duk su suka canza mana wannan abu. Na karfafa gwiwa akan karbar wannan canjin da aka samu da kuma tafi da shi ta yanda ya kamata domin ci gaba da dorewar harshen Hausa. Mutum ya kasance idan zai yi rubutu ya kasance yana amfani da ingantacciyar Hausa wajen rubutunsa, sannan ya dinga amfani da da'a tarbiya irin ta malam Bahaushe. Wannan su ne zai sa waɗanda ba ma Hausawan ba za su so abin da sauransu.
3: To sai dai a gefe guda internet din da ke kawo barazana na kuma iya zama kamin yaƙi da bazuwar kassara asalin malam Bahaushe idan aka san dabarar amfani da shi. Husaini Isa Hadeja ya gabatar da makala ta musamman akan yadda za a juya akalar shafukan sada zumunta domin bunƙasa harshen Hausa a wannan zamani.
12: Rawar da za a yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani wajen bunƙasa harshen Hausa da dukkanin abubuwan da suka shafi Hausa. Kasancewar yanzu idan ka kalla kusan matasanmu kodayaushe suna amfani da waɗannan kafafen sada zumunta kamar su Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. To amma ta yaya za a yi amfani da waɗannan kafafe da ake amfani da su tunda kusan za ka kusan yawanci abun Turanci yawanci da wasu harsunan da haka ake amfani da su, to amma mu da muke Hausawa ta za mu yi amfani da waɗannan kafafen sada zumunta wajen ganin cewa yaren Hausa da al'adar Hausa da sauran duk abubuwan da suka shafi Hausa sun bunƙasa sun shiga duniya ko ina da ko ina sun bazu. Kaga yanzu idan ka dauki harkar reni, kaga abu ne da Hausawa aka san shi da shi, noma, harkan abinci, duk Hausawa za su yi amfani da su wajen su ma su tallata nasu a kafafen wannan sada zumunta din.
3: Mai sauraro, yayin wannan taro an gudanar da makalu daban-daban da suka taɓo sauyin sutura da al'adar al'ummar ƙasar Hausa baya ga sauye-sauyen da aka shigar a al'adun aure da

0: Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan yammaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa a Najeriya yayin da ake ci gaba da shirin tunkarar babban zaben 2027. Hukumar INEC ta fitar da sanarwar fara yakin neman zaben gwamnoni da na'in majalisu a hukumance. Nahiyar Afirka na neman adama da ita a harkokin da suka shafi sararin samaniya. Didi lokacin da masana suka fara taron koli kan wannan fanni a birnin Paris. Shugaba Donald Trump ya yi tayin bayar da dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Tumadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta bada sanarwar fara yakin neman zaben gwamnoni da na majalisun dokoki na jihohi na shekarar 2027 a fadin kasar a hukumance. Wannan mataki ya bude fagen siyasa baki daya a jihohi 28 da za su fafata. Ga dai rahoton da Michael Kudusin ya hada akai.
2: A yanzu an amincewa jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu su gudanar da gangamin taron jama'a, raba kayan kamfen da kuma kaddamar da tallace-tallace na kafafen yaɗa labarai domin neman ƙuri'un masu zaɓe. Hukumar zaɓen ta fitar da tsatsauran gargaɗi ga duk masu ruwa da tsakiya harkar siyasa game da bin sashe na 99 na dokar zaɓe. Hukumar zaben ta sanar da cewa jam'iyyu za su fuskanci tara har ta naira miliyan 50, yayin da 'yan takara ɗaya bayan ɗaya ke fuskantar biyan naira miliyan 3 idan aka same su da laifin yin amfani da batutuwan da suka shafi addini, kabila ko na ɓangaranci wajen kamfen. Bugu da ƙari, hukumar ta jaddada cewa yin amfani da kafafen yaɗa labarai na gwamnati, motocin gwamnati da kuma kuɗaɗen haraji don gudanar da kamfen ɗin jam'iyya ya kasance haramun ne domin tabbatar da adalci ga dukkan masu fafatawa. Yanzu dai 'yan takarar gwamna da na majalisun dokokin jihohi sun fara yakin neman zaɓe ka'in da na'in, inda suka fara bayyana manufofi da suka ta'allaka akan tsaro, tattalin arziki da sauransu.
0: To har yanzu dai muna batun na Najeriya, inda aka nada sabon kwamandan da zai wato sabon kwamandan da zai nada da zai jagoranci yakin da ake da kungiyoyin ta'addanci na ISWAP da Boko Haram a arewa maso gabashin kasar, lamarin da ke nuni da cewa an maye gurbin wanda ke jagorantar wannan runduna kasa da shekaru 2 bayan nada shi. Shin wani sauyi ya dace da halin da ake ciki na yaki da ta'addanci, ko kuma dai kawai garan bawul ne da aka saba yi? Detective Awwal Baladir Mingiya, masanin tsaro ne a Najeriya.
3: Yawanci duk lokacin da ake yaki da irin wannan na ta'addanci, to ana duba kowanne shugaba yana da nasa tsarin abinda muke cewa security strategy, dabarunsa na yanda yake amfani da jami'ansa, da yanda yake da samun labarin karkashin kasa, da kuma yanda yake fita operation, da kuma irin mutanen da yake dealing da su. Idan har tsarin ta'addancin da ake da tsarin ya kasa da ake ba a samu nasarar da ake bukata ba, to ya kamata a

0: canja wani shi kuma ya zo da nasa ya gwada sababbin dabarun da ake da su idan ya cimma nasara shikenan in kuma bai cimma nasara ba to zaka ga cewa an sake dau tunanin cewa a sake kawo wani saboda different people different ideas in ma jami'an tsaro ya dade a waje to gaskiya ana samun compromise amma a kawo sabo bai san kowa ba kafin ya goge a samu yanda za a yi compromise din sa zaka ga cewa gaskiya an dauki lokaci kuma bukatar da ake so a biya ta har karanta yi saboda haka canjin yana da amfani kwarai da gaske.
1: Detective Awale Diramin iya masanin tsaro daga Najeriya. Akalla mutum 24 ne suka mutu a garin Odigbo dake jihar Ondo dake Najeriya bayan sun sha wata giyar gida gurbatacciya wadda aka fi sani da burkutu. Lamarin ya jefa al'umma cikin jimami da firgici inda hukumomin lafiya suka tabbatar da cewa guba ce ta gurbata abin shan wanda hakan yayi sanadin mutuwar mutanen cikin kankanin lokaci. To anan hukumomin tsaro a jihar Kano dake arewacin Najeriya sun tabbatar da kama mutum biyu da ake zargi da hannu a kisan gilla ga Ibrahim Khalil wanda aka fi sani da dan Shagamu wani shahararren mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da kuma siyasa a kafafen sada zumunta. Daga yau Alhamis 10 ga watan Satumba Jamhuriyar Niger ta fara buga sabon fasfo na kawancin kasashen AES wanda ke nufin cewa kasar ta daina amfani da fasfo mai dauke da tambarin kungiyar ECOWAS ko kuma CD yawo. Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani akai.
2: Fasfo da kala biyar ne kasar Niger za ta samar a wannan sabon tsarin, in ji dan Alhaji Habu, jami'in da ke kula da wayar da kan al'umma.
3: Akwai na diplomasiya, akwai kuma na ma'aikata, da na 'yan gudun hijira ko 'yancin rani, sai kuma na musamman domin mahajjata wanda can baya babu shi. Kuma fasfo namu yanzu na dauke da tambarin IIS, kuma abin alfahari ne kasashe uku su yi nasu fasfo. Muna son cikin kankanin lokaci mutane su rika samun fasfo ba tare da bata lokaci ba.
2: Wani abu da sabon tsarin shi ne farashin fasfon ya tashi zuwa jaka 55 na sefa, wato karin akalla jaka 9 a lokaci daya, abinda ya sa mutane irin su Sani Isa Ibrahim yin tsokaci a kai.
4: Daga da rashin saurin hitowa fasfon yana kai har wata guda har yin wata cikin kwana uku a samai yana kaga babu wata matsala.
2: To a nasu bangaren masu shirya aikin hajji kamar su Alhaji Hamisu Kalla na kamfanin Sauki Voyage na roƙon mahukunta su sake duba farashin fasfon alhazai wanda da zarar an kammala aikin hajji ya daina amfani.
5: Wannan farashi ya yi tsauri saboda ba a fasfon na jaka inda biyar a ce wancan shekara biyar zaya, kuma wanga in ya dawo duka duba a wata biyu ko kwana 40 a ce kudinsa daya.
2: A game da waɗanda suka mallaki tsohon fasfo mai tambarin ECOWAS ko kuma sai da yawo za su ci gaba da aiki da shi har sai wa'adinsa ya ƙare. Nura Ado Suleiman, Lagos, Arafai.
1: To bari mu sake komawa Najeriya inda hukumar yaki da hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta NDLEA tare da haɗin gwiwar rundunar Interpol suka kama wani babban dillalin kwayoyi Festus Ebuke a filin jirgin saman Kwatano na Jamhuriyar Benin bayan ya shafe shekaru biyu yana buya. Ana dai neman sa ne ruwa a jallatin watan Fabrairun 2024 bayan an gano nauyin kwayar heroin har kilogram 49.70 da ya shigar da ita Lagos wanda ya tsere zuwa kasar Mozambique inda ya sauya suna don ɓoye kansa. To a Ghana, ministan harkokin cikin gida Muntaka Mubarak ya sanar da korar wasu daga cikin waɗanda aka ɗauka domin horas da su a cibiyoyin horas da jami'an tsaro sakamakon amfani da takardun bogi. Hadiza Idris na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
6: A cewar ministan, an gano wannan badakala ne bayan an mika takardun shaidan karatun da waɗanda aka ɗauka suka gabatar ga hukumar shirya jarabawar Afrika ta yamma domin tantance sahihancinsu. Ya kara da cewa gwamnati za ta dauki mataki kan waɗanda aka samu da laifin gabatar da jabin takardun, ciki har da saka sunayensu cikin jerin mutanen da aka haramtawa neman shiga hukumomin tsaron Ghana a nan gaba. Wasu daga cikinsu kuma na iya fuskantar shari'a. Da yake jawabi a wajen bikin kaddamar da sabbin azuzuwa a makarantar Roman Katolika ta Asokore Mampon a ranar 9 ga Satumba, ministan ya nuna damuwarsa kan yadda wasu masu neman aiki ke sauya ko jirkita bayanan karatunsu domin samun gurbin shiga cibiyoyin horas da jami'an tsaro. Da ƙarshe ya yi kira da matasa da su guji amfani da takardun bogi yayin da suke neman gurbi a kowace ma'aikata.
1: To a Kamaru, hukumomin kasar ne suka tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton mayakan 'yan aware ne sun kashe wani babban jami'in dan sanda tare da sace malamai akalla biyar bayan da suka kai hari a wata makarantar horas da malamai dake garin Gum a yankin Arewa maso yamma mai magana da turancin Ingilishi. Rahotanni sun ce harin ya auku ne daidai lokacin da ake shirin komawa makarantu, wanda mayakan awaren ke kokarin dakatarwa ta hanyar sanya dokar hana fita ta mako guda, yayin da a halin yanzu jami'an tsaron kasar suka kaddamar da aikin bincike domin ceto mutanen da aka yi garkuwa da su. Shugabannin kasashe da sauran manyan masu ruwa da tsaki a harkokin sararin samaniya, ciki har da shugabannin kasashen Congo da Djibouti da Rwanda, sun halarci taron harkokin sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris na Faransa, tare da manyan tawagogi daga Angola, Benin, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Cote d'Ivoire. Halartar nahiyar Afirka na da alaka da yadda harkokin sararin samaniya ke bunƙasa cikin sauri a fadin nahiyar, inda ake hasashen cewa darajar kasuwar sararin samaniya ta Afirka za ta kai kusan dala biliyan 40 nan da shekarar 2030. Dr. Tidian Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin samaniya ta Afirka, na cikin mahalarta taron.
7: Sommet international sur l'espace.
3: Wannan taro na ƙasa da ƙasa kan tsaro da binciken sararin samaniya da ke gudana a birnin Paris wani muhimmin taro ne da ke ƙarfafa yanayin haɗin gwiwa. Dama ce gare mu mu ci gaba da kasancewa domin fahimtar sabbin abubuwa da ke wakana a yanzu, da kuma lalubo yadda za mu iya yin aiki tare don magance ƙalubale da ke tasowa kamar sauyin yanayi, gurɓatar teku, samar da ruwa musamman ga Afrikawa, da haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Muna fuskantar ƙalubale a waɗannan batutuwa. A nan muna da damar shiga tattaunawa mai zurfi kan haɗin gwiwa. Dama ta haɗin gwiwa da abokan hulɗa da masana kimiyya da kamfanoni masu zaman kansu da masu zuba jari da kuma masu tsara manufofi, komai na kan teburi daga manufofi zuwa dabaru. Afrika sabuwar kasuwa ce a fannin sararin samaniya. Yanzu muka zo, amma muna da yalwar kasuwanci sosai.
1: Dr. Tijani Watara, shugaban majalisar hukumar kula da harkokin samaniya ta Afirka. Gidan rediyon kasar Algeria a yau Alhamis ya sanar cewa kasar ta yanke hulɗar diplomasiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, tare da baiwa jakadan kasar wa'adin sa'o'i 48 ya bar kasar, biyo bayan abin da ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana a matsayin ci gaba da nuna halaye na tunziri da kiyayya da suka wuce ka'ida daga bangaren haɗaɗɗiyar daular Larabawa, duk da gargaɗin da aka yi musu a baya. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi tayin bayar da dala, wato ladan dala 5,500 ga Amurkawa, muddin jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe cikin watan Nuwamba, a wani yunkuri da kasar ba ta taba gani ba, duk da dai a kokarin shugaban wajen ganin ya janyo hankalin masu kada kuri'a don sake zaben jam'iyyar tasa, kamar da ya zamu ji karin bayani daga Azima Bashir Aminu.
8: Donald Trump ya yi wannan tayi ne yayin gangamin jam'iyyarsa ta Republican irinsa na farko don tunkarar zaben na tsakiyar wa'adi, inda a jawabinsa na tsawon awa guda da mintuna 45 shugaban ke jaddada alƙawarin bayar da dala 5,500 ga kowane ba'amurki, muddin jam'iyyar tasa ta lashe zaben tare da ci gaba da shugabanci a dukkanin majalisu. A jumlace, akwai Amurkawa miliyan 270 da suka kai minzalin zaɓe, kuma ba su dala 5,000 kowannensu, na nufin kuɗin da ya kai dala triliyan 1 da biliyan 350 gabanin tabbatar da wannan alƙawari na Trump, wanda tuni aka fara muhawara game da halascin kuɗin ko kuma kasancewarsa a babin rashawa. Babu da yi tabbacin ta yadda za a yi rabon wannan kuɗi bisa alƙawarin na Trump, a wani yanayi da ake ganin raguwar makoya baya ga shugaban da jam'iyyarsa baki ɗaya sakamakon ta'azzarar tsadar rayuwa a Amurka da kuma yakin ƙasar kan Iran. Trump yayin gangamin Dallas na kwanaki biyu ya bayyana cewa barin Amurka a hannun Democrats ya yi wa ƙasar babbar illa.
1: To, anan gwamnatin Amurkan ce ƙarƙashin Donald Trump ta jaddada aniyarta na ganin ƙarshen yakin da ke tsakaninta da Iran jim kaɗan bayan zaben tsakiyar wa'adi na Amurka, yayin da yake barazanar kai gagarumin hari kan dandalin tace sinadarin uranium na ƙarƙashin ƙasa da Iran da ake kira Paxey Mountain. Wannan cibiya ta ce ta tace sinadarin wanda ke da zurfin mita 600 a ƙarƙashin duwatsu kusa da tsohuwar cibiyar Natanz, ta zama babban makasudin barazanar Amurka bayan da aka hango alamun cewa an ci gaba da amfani da ita. rikicin gabas ta tsakiya da ya tsananta a dalilin yakin Amurka da Iran din, wato da kuma fadadar sa, lamarin ya sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya da kuma yan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran. Yakin da zuwa yanzu ya lakume rayuka fiye da 500 baya ga mashigin Hormuz, rikicin ya shafi mashigin ruwa na Bab al-Mandab da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki, lamarin da masana ke gargadin na tattare da hadari idan ba a gaggauta kawo karshen sa ba. Ga dai tsokacin Farfesa Kamilu Sani Fage.
9: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a gabas ta tsakiya, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya fadadu, domin misali Yemen waɗanda suke yan shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa axis of resistance, wato waɗanda suke ɓangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya. A ƙarƙashin wannan yarjejeniya, idan aka farwa ɗaya daga cikin waɗanda suke yarjejeniya ɗin, sauran ma za su zo su kare ta kamar su ma su aka farwa.
1: Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasar duniya daga Najeriya. To anan gwamnatin India ce ke shirin karɓar bakuncin shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaransa na Iran Masoud Pezeshkian a taron ƙungiyar BRICS da zai gudana a birnin New Delhi, daidai lokacin da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe na duniya ke neman zama katanga game da dangantakar ƙasashen duniya. Wannan taro wanda zai hada shugabannin ƙasashe 11 mambobin ƙungiyar zai mayar da hankali kan tasirin yaƙe-yaƙen gabas ta tsakiya da na Ukraine da kalubalen tattalin arzikin duniya da kuma hanyoyin ƙarfafa ciniki da tsaro na bai ɗaya. Shugabannin biyu za su isa ƙasar don gudanar da taruka na musamman da Prime Minister India Narendra Modi a wani yunkurin Rasha na nuna cewa ba a killace ta ba, yayin da Iran ke neman faɗaɗa dabarun kasuwancinta. Labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin tattalin arziki ko kuma wasanni, kuma kai tsaye Nura Ado Suleiman ya shigo, barka da shigowa.
2: Baki kara saba mai damba da bakin zare
1: ne kuma guruki fadi. Naga Michael Kudisin yana lissafi ne, shi yasa ya ruda ne.
2: Yawwa ai to ake san shi da abin da ya shafi silalla, shi kuma yana nan wajen. To Faransa ta bi sabon masu adawa da Gianni Infantino wajen janye goyen bayan da take masa a aniyar sa ta neman yin tazarce a zaben shekara mai zuwa kwarai kuwa. To kin san tuni hukumomin kwallon kafa kamar su na kasashen Netherlands da Scotland da Italy da England da Ireland da kuma na matakan nahiyoyi kamar UEFA da kuma AFC da kuma CONCACAF su ma suka riga suka janye goyen bayan su, kuma kowa ya san abin da ya janyo wannan. Daga ciki akwai alakar sa ta kusa da take da tsakanin sa da shugaban Amerika Donald Trump.
1: To ya shafa masa kashin kaji.
2: To haka, to bayanai daga wasu majiyoyi kuma a Ingila na cewa tattaunawa ta yi nisa tsakanin Arsenal da kuma kocinta Mikel Arteta domin ganin ya tsawaita yarjejeniyarsa. To babu dai ƙarin bayani akan adadin shekarun da wannan yarjejeniya za ta kunsa, sai dai akwai tabbacin cewa yarjejeniyar za ta wanzu na tsawon lokaci.
1: Arteta ya musu kokari ba na kaɗan.
2: Kwarai kuwa. To wannan na zuwa a yayin da ya rage watanni 9 kacal yarjejeniyar take aiki yanzu haka tsakanin Arteta da Arsenal din ta ƙare. To bari mu leƙa Najeriya, inda hukumar kula da wasannin ƙasar ta sanar da rabawa 'yan wasan tawagar kwallon kafar kwando ajin mata wato D Tigers kenan dukkanin 'yan wasan $100,000 kwatankwacin naira miliyan 132 kowannen su a matsayin kyauta daga shugaban kasa a bisa bajintar da suka nuna wajen lashe gasar cin kofin kwallon kwando ta Afirka ta mata a shekarar bara kenan. To kin san wannan nasara suka samu ta biyar kenan a jere, kuma a jumlace sau bakwai suka lashe shi wannan kofi. Kwarai kuwa. To bari mu je ga gasar cin kofin zakarin Turai, wanda a yau ma akwai wasanni da za a buga. Akwai AS Roma da Fenerbahce, akwai PSV da Shakhtar Donetsk, akwai Bayern Munich da Bordeaux Glimt, sai kuma Como da RB Leipzig. Ita wannan kungiya Como tana karkashin jagorancin Cesc Fabregas, ne tsohon dan wasan Arsenal da Barcelona, wanda kuma karo na farko a tarihin kafuwar ta kenan da take haskawa a ita wannan gasa ta cin kofin zakarin Turai. Kwarai kuwa. To Manchester United za ta kara da Saba FK, sai kuma Slavia Prague za ta kara da Lens. To Morocco ta bayyana birnin Casablanca a matsayin nan ne zai karbi bakuncin wasan karshe da za a buga a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 da za ta karbi bakunci.
1: Wato Nura, Morocco fa tana kokari dan ganin cewar ana damawa da ita
2: a harkar kwallon kafa.
1: Kuna godiya sosai. Kamar yadda kuka ji, wannan take ne na tattalin arziki wadda kirgin kudin sa yasa ɗazu na dan rude saboda girman takardun da nake gani a hannunsa. Michael Kudisin, muna jin ka.
10: To barka da warhaka Shamsiya. So zamu fara da Najeriya, inda hukumar kula da albarkatun man fetur ta Najeriya ta gargadi masu saka hannun jari da suka gauta yin aiki kuma su ko kuma a su rasa lasisin su. To kin san hukumar ta bayyana cewa za ta soke izinin hakar iskar gas na kamfanonin da suka gaza nuna ci gaba a cikin shekara daya da ba su lasisin. To idan ka karbi lasisi ka rike,
1: sai ka je kai gum a gefe.
10: Sai ka je kai gum a gefe, to za a ma kwace lasisin, a soke lasisin. To Najeriya na kokari ne ta amfana da arzikin iskar gas inta da ya kai lita trillion 215.
1: Ce muna da arziki a gida.
10: To gwamnati na son kawo karshen barnatar da iskar gas ta hanyar kona shi dan da shekarar 2030. To sai kuma jihar Lagos a Najeriya wadda ta kaddamar da shirin ba da sufuri kyauta na tsawon watanni uku ga jami'an 'yan sanda. To kin ga sun jaba kenan, za a ce
1: sun jaba gaskiya.
10: To a karkashin shirin
1: to yi ana so a inganta sha'anin tsaro ne.
10: So sai a karkashin shirin da aka waya lagabi da Sanwo Lucas, gwamnati ta raba katanan tafiye na Kauri Cat guda 2000 ga rundunar 'yan sandan jihar. To wannan katin zai ba jami'an damar hawa motocin BRT, jiragen kasa na Blue da Red Line da kuma jiragen ruwa na jihar.
1: Kyauta.
10: Idan jirgin ruwa zaka shiga, kyauta. Idan jirgin kasa ne, kyauta. In ma mota ne, dogayen motocin na BRT, kyauta ne. To kin ga an taimaka musu, kuma haka zai taimaka.
1: To Allah san sauran jihohi su dan yi koyi da jihar Lagos ta wannan fanni.
10: To sai kin san a jihar Lagos din ma idan dan sanda ko wani ma'aikaci ya shiga mota da man kyauta ne,
1: yawanci sosai
10: idan shi ya fara shiga da man kyauta ne, duk wanda yazo daga baya to zai dole ya biya. To wannan kati aka ba su tun lokacin da suka shiga mota,
1: wato ana nuna wa jami'an tsaro kara a jihar Lagos,
10: ai nuna musu kara, a nuna musu muhimmancin su ga al'umma.
1: Haka.
10: To sai kuma Senegal da ta bude gabar tekunta ga masu saka hannun jari na gida da na kasashen waje domin hakar mai da iskar gas. To ma'aikatar makamashin kasar da ta sanar da shirin baje kolin manyan filayen hakar mai da gas guda 109 a fadin watan kasar domin bada lasisin hakar su.
1: To Michael Kudisin, Ibrahim Tukurkef ya ce a dan dakatar da kai, sauran masu sauraro su bibiye mu a shafin internet.
10: To ina godiya.
1: Tumadalla, a Najeriya tsadar man diesel ta jefa masu kamfanoni da masana'antu cikin matsaloli masu tarin yawa, la'akari da cewa a mafi yawan yankuna farashin lita ɗaya na wannan makamashi ya zarta naira 2000. Wakilin mu a Kano Abubakar Abdulkadir dan Gambo ya zagaya don ganawa da masu masana'antu da kuma sauran sana'o'in da ke amfani da iskar gas domin jin yadda wannan matsala ke shafar su, ga kuma rahoton da aiko mana.
11: A 'yan makonnin nan, tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu, musamman ma a nan kan, saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya, kuma hakan ya haifar da tashin farashin kayi da suke samarwa. Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta kasa reshen jihar Kano, wato MAN, ya ce tashin farashin naman diesel yana yi musu da baibayi ta yadda kayayyakin su ba sa iya goga ga fada ta fuskar farashi da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje.
12: Misali, diesel ya tashi ya yi sama, taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu, wani yana shan lita wajen nawa a rana, taya za ka sarrafa kayan nan? Sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Najeriya, saboda in ka kula ai Najeriya open market take da su, ana shigo da kaya da yawa daga China, India da kasashe dai da dama ga su nan.
11: To kuma menene ke haddasa tashin farashin naman diesel? Abdul Ibrahim, guda cikin masu hada-hada sayar da shi a Kano, ya ce fadace da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya na kan gaba wajen haddasa wannan matsala, sannan ga kuma farashin dauko kayan daga inda aka siyo shi zuwa wurin da za a kai.
13: Bai wuce wannan fadace-fadacen na Gabas ta Tsakiya ba, saboda kaga yanzu mu kanmu ƴan kasuwa tsoron siyan kayan nan ake. Saboda misali zan ma za ka iya siyan kaya, kaga kamar a jiya dai ban san a yau ba, abinda ake saye da diesel a kasuwa naira 1,885. To amma kaga mu gidajen man mu abinda muke siyarwa ma naira 2,000 muke siyarwa per liter, a kasuwa ba 1,885 ne.
11: Wasu 'yan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar.
10: Duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel, to za su ƙara kayan su farashi. To kaya kuwa masana'antu suka ƙara farashin kayayyakin su, to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zaune a kasar nan, domin ne su ma suna yi ne da riba.
14: Ya shafi al'ummar da suke rayuwa yau da kullum, musamman magidanta wanda suke da iyali, wajen abinci fane na yau da kullum, kamar kayan abinci da ya shafi abin da ake bukata na gida, kusan za ga price ɗin su diya
15: kullum abu ƙara gaba yake. Mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba, mun rasa matsalar daga ina ne, daga mu ne ko daga manyan ne,
11: ko ta yaya za a sami mafita? Tambayar kenan da mafi yawan 'yan Najeriya ke miƙawa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, RFI Hausa.
1: Madalla, yanzu kuma za mu sake tabowa batun rikicin Gabas ta Tsakiya da ya tsananta tsakanin Amurka da Iran, wanda ke ci gaba da fafdada, inda a ƴan kwanakin nan ya kai ga sake tayar da rikicin Yemen tsakanin gwamnatin kasar da Saudiya ke marawa baya, da kuma ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran, bangarorin da zuwa yanzu suka rasa mayaka fiye da 500. Baya ga datse mashigin ruwa na Hormuz, a halin yanzu rikicin na Gabas ta Tsakiya ya shafi mashigin ruwa na Bab al-Mandab da ke tekun Maliya, inda mayakan Houthi ke kaiwa manyan jiragen ruwa farmaki don goyon bayan Iran. To domin jin yadda masana ke kallon lamarin da kuma hadarin da ke tattare da shi, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Kamilu Sani Fage da Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Yaki dai ko rikicin da yake faruwa a Gabas ta Tsakiya, musamman a yanzu, a gaskiya aka kalle shi yana da barazanar ya fadadu, domin misali Yemen da irin su Syria wanda suke yan Shi'a su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira cewa axis of resistance, wato wa'anda suke bangaren ita Iran. To kuma batun yarjejeniya da ita Saudi Arabia ta shiga da irin ƙasashe na su Pakistan da Turkiya zai iya sa su shiga, muddin yarjejeniyar ta zama wacce a siyasar duniya muke kiranta collective security, wato ta gayya.
2: To Prof, a takaice wacce irin illa fadadar wannan rikici zai haifar ga ƙasashen duniya, domin mun ga yadda yakin da aka yi tsakanin Iran da Amurka ya haddasa hauhawar farashin makamashi.
9: Zai shafi tattalin arzikin duniya, saboda wannan nahiya ga Hormuz kadai kusan kashi 25 na man da ake samu na duniya ta wannan gurin yake fitowa. To kaga idan kuma ka tafi can su Yemen suka shigo, abin zai taru kenan. Sannan ta fuskar siyasa kuma, misali yanzu yanda muke gani, ka san akwai zaman doya da manja, inda aka kitsa shi misali a ce tsakanin 'yan Shi'a da 'yan Sunni, kuma wa'annan duk suna da magoya baya a ƙasashe daban-daban. Sannan abu na uku kuma, idan ka kalli ita wannan nahiya, za ka ga kaman wata gada ce wacce ta haɗa gurare daban-daban, ta haɗa Asiya, ta haɗa Afirka da Turai,
2: Wannan rikici na Iran da Amurka, mun ga rawar da Pakistan take takawa da kuma wani lokacin kasar Qatar wajen ganin an kulle yarjejeniya ta sulhu ta dindindin. To idan muka kalli wannan rikici na Yemen da ya sake dawowa danye, in har Pakistan ta shiga, Professor, wane ne zai shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin?
9: Dama ai gudunmawar da koro da ita Pakistan take takawa a gaskiya zaman doya da manja ne, domin akwai abubuwan da ya sa kamar bangaren ita Iran take shakkar cewa kamar su Pakistan din to a matsayin alkali suke koma shiga tsakiya tsakani wanda ba ruwansu da kowa. To amma fitowar ta tsarara da ce tana da alaka misali da Saudi Arabia kuma za ta shiga, gaskiya wannan zai gurgunta batun shiga tsakanin da za ta yi. Da haka sai dai idan ba Pakistan din ba kamar Turkiya, to wasu kasashen za su iya tasowa, amma zai dan musu wahala. Sai kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya idan ta zo za ta shiga din ta kawo abu, to ita kuma matsalar da za a samu da ita shi ne wato kwamitin tsaro Security Council, wanda in ma an je ita Amurka za tana da kujerar naki.
1: Madalla tattaunawar Nura Ado Suleiman kenan da Farfesa Kamilu Sande Fage, masanin siyasar duniya daga tarayyar Najeriya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan zango. Sai dai kafin mu sallama, an ji cewa a Najeriya yayin da ake ci gaba da shirin tunkarar babban zaben 2027, hukumar INEC ta fitar da sanarwar fara yakin neman zaben gwamnoni da na 'yan majalisu a hukumance, inda aka ji cewa nahiyar Afirka na neman adama da ita a harkokin da suka shafi sararin samaniya daidai lokacin da masana suka fara taron koli kan wannan fanni a birnin Paris na kasar Faransa. Mun kawo labarin shugaba Donald Trump da yayi tayin bayar da dala 5,500 ga Amurkawa, amma sai in jam'iyyarsa ta Republican ta lashe zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe.

0: barazanar kai gagarumin hari kan dandalin tace sinadarin uranium na karkashin kasa na Iran. Wannan cibiya ta Paxey Mountain ita ce ke tace sinadaran wanda ke da zurfin mita 600 a karkashin duwatsu kusa da tsohuwar cibiyar Natanz. A halin yanzu yayin da rikicin ya janyo hauhawar farashin danyen mai na Brent sama da dala 100 kan kowace ganga. Masana na fargabar cewa wannan dambarwa na iya jefa fannin makamashi da tsaron duniya cikin babban hadari muddin bangarorin biyu ba su tsakaita budewa juna wuta ba. Shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi kira ga kasashen Turai da su gaggauta hada kai domin kirkirar wato nasu shirin tura yan sama jannati zuwa sararin samaniya yayin da gwamnatin Faransa ta sanar da goyen bayan ta ga shirin kera jirgin Vortex tare da kamfanin OHB na kasar Jamus. Tuma da la yanzu kuma za mu saurari shirin nishadi.
1: Baru fara shirin nishadin daga masana'antar Kani Wood inda jaruma Amal Umar ke ci gaba da shin suka bayan fitar wasu gajerun bidiyo game da sabon film din ta Laban Fate dake gab da fitowa gargashin masana'antar Nollywood ta kudancin kasar. Film din gwanda alamu ke nuna ya mayar da hankali kan zunzurutun kauna tsakanin masoya biyu. Ita dai jaruma Amal Umar wadda ba wannan ne karan farko da take haskawa a masana'antar ta kudancin Najeriya ba, a wannan karan za ta fito ne tare da matashin jarumi ci da dike na masana'antar ta Nollywood. A daren yau Alhamis ne tallar wannan film za ta fita kamar yadda jarumar ta sanar a shafin ta na TikTok. Ku dai ki sai a ranar 15 ga watan nan ne cikakken film din na Laban Fate zai fita ga makalla. Hallo dai, ita ma jarumar masana'antar ta Kani Wood Princess Puffy ta ce yake shirin fitar da nata film din mai suna A Land Apart. Shi ma dai karkashin masana'antar ta Nollywood, shirin da ke cike da sarkakiya da turka-turka tsakanin rikicin cikin gida zuwa yanki har ma da shigowar hukumomin leƙen asirin kasashe da rawar da suka taka don hambar da masarautar da ita Princess Puffy da ta fito a Doshima Bida Ahura ke jagoranta bayan gushewar mahaifinta duk da kasancewar ta ba halasta shir irsa ba. A ranar 23 ga watan Oktoba mai zuwa ne ake tsarin fitar wannan film mai cike da sarkakiya. Daga masana'antar Bollywood kuwa jaruma Kareena Kapoor Khan ce ta yi kakkausar suka ga kamfanonin shirin fina-finai na masana'antar, inda ta ce tun bayan nasarar film din Animal na jarumi Ranbir Kapoor da ya samu gagarumar nasara a box office, dukkanin kamfanonin shirin fina-finan sun karkata hankulansu zuwa yin fina-finai na zub da jini da tashe-tashen hankula baya ga take haƙƙi kawai don samun kuɗi maimakon manufar masana'antar ta faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Cewar Kareena wadda yarwa da dan kane take da Ranbir ta ce makamantan fina-finan na Animal wanda Sandeep Reddy ya shirya a 2023 suna kokarin sauya tunanin jama'a kan wani batu na daban da ba su dace ba. Tana mai cewa ba za a dauki lokaci irin wannan ta'adar na samun karbuwa a tsakanin makalla ba. Kareena Kapoor wadda film dinta na karshe shine Singam Again a 2024 da kuma Crew wanda ta haska tare da jaruma Tabu da Kriti Sanam ta ce akwai bukatar dawo da fina fina-finai masu ma'ana da matasan masu kallo za su gamsu da hazaƙar masana'antar ta Bollywood.
0: Madalla a Najeriya tsadar man diesel ta jefa masu kamfanoni da masana'antu cikin matsaloli masu tarin yawa, la'akari da cewa a mafi yawan yankuna farashin lita ɗaya na wannan makamashi ya zarta naira 2000. Wakilin mu a Kano Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya zagaya don ganawa da masu masana'antu da kuma sauran sana'o'in da ke amfani da iskar gas domin jin yadda wannan matsala ke shafar su, ga kuma rahoton da aiko mana.
2: A ƴan makonnin nan tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu, musamman ma a nan kan saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya, kuma hakan ya haifar da tashin farashin kai da suke samarwa. Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta kasa reshen jihar Kano wato MAN, ya ce tashin farashin naman diesel yana yi musu da baibayi ta yadda kayayyakin su ba sa iya goga ga fada ta fuskar farashi da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje.
3: Kamar misali diesel ya tashi yayi sama, taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu, wani yana shan lita wajen nawa a rana, ta yaya za ka sarrafa kayan nan, sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Najeriya. Saboda in ka kula ai Najeriya open market take da su, ana shigo da kaya da yawa daga China, India da kasashe dai da dama ga su nan.
2: To kuma menene ke haddasa tashin farashin naman diesel? Abdul Ibrahim guda cikin masu hada-hadar sayar da shi a Kano ya ce fadace-fadace da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya na kan gaba wajen haddasa wannan matsala, sannan ga kuma farashin dauko kayan daga inda aka siyo shi zuwa wurin da za a kai.
4: Bai wuce wannan fadace-fadacen na Gabas ta Tsakiya ba, saboda kaga yanzu mu kanmu ƴan kasuwa tsoron siyan kayan nan ake. Saboda misali zan ma za ka iya siyan kaya, kaga kamar a jiya dai ban san a yau ba, abinda ake saye da diesel a kasuwa naira 1,885. To amma kaga mu gidajen man mu abinda muke siyarwa ma naira 2,000 muke siyarwa per liter, a kasuwa ba 1,885 ne.
2: Wasu 'yan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar.
5: Duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel, to za su ƙara kayan su farashi. To kaya kuwa masana'antu suka ƙara farashin kayayyakinsu, to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zaune a ƙasar nan, domin ne su ma suna yi ne da riba.
6: Ya shafi al'ummar da suke rayuwa yau da kullum, musamman magidanta wanda suke da iyali, wajen abinci fane na yau da kullum, kamar kayan abinci da ya shafi abin da ake bukata na gida, kusan za ga price ɗinsu diya
7: kullum abu ƙara gaba yake. Mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba, mun rasa matsalar daga ina ne, daga mu ne ko daga manyan ne,
2: ko ta yaya za a sami mafita? Tambayar kenan da mafi yawan 'yan Najeriya ke miƙawa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, RFI Hausa.
0: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Ta ke ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan koken da mata manoma ke yi a jihar Kano na fama da matsalar tsadar takin zamani, abinda ke haifa musu cikas a harkokinsu na noma. Duk kuwa da cewa sun samu albarkar damina a bana, Dinatu Dantala, ɗaya daga cikin mata manoma a jihar ta Kano, cewa take:
10: "Eh, gaskiya babban kalubalen da wani zubin idan muka rasa taki shine da himu yanka yi a inda Allah ya bamu. Amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin daɗi, domin takin idan ya zo hannunmu amfani yana kyau sosai."
9: To da mata koma gare ku masu saurare, mu soma da ra'ayin malama ta farko. Fara ki gabatar da kanki.
11: Salamu alaikum rahmatullah. Radio France International. Sunana Saratu Mamman Gusau Maman Yusura. Babban matsalan ta farko dai gaskiyar magana daga gwamnatin mu ne, idan har gwamnati ta yi niyyar ta ba wa mutane taki, ta san yadda za ta yi ta basu, kamar yadda take ma mutane kuɗi su zabe ta, so sai ta riƙa bi hakanan tana basu ita da su, ba ta wakilta ma wasu ba. Tunda ko an bayar din ƙarshen ta wa'inda ake ba din suka faɗa mugun hannu, ba basu za a yi ba. Daga baya kuma kaga an koma kasuwanni ana siyarwa kamar yadda ƴar uwa da ta gabata ta faɗa.
12: Rahama Maman Khalifa da ke Kaduna, Nigeria. Radio France International. A gaskiya a jihar Kano muna wahala mata, ko ni ina da fili a Kano ana mun noma, amma muna fuskantar tsadan taki fiye da inda ba a. Amma inda matsalan take, masu kuɗin manyan manoma su suke zuwa su sare taki, idan suka sare sai su shigo da shi kasuwa, sai mu kuma kananan manoma sai a siyar mana da shi. Ya kamata a duba mana mu mata mai noma mu ci gaba.
8: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka batu dai na tsadan taki wallahi a wannan kasa tawa Najeriya kuma in ce nan arewacin Najeriya jihar Yobe kuma in ce garina na Fataskun wallahi abubuwa ne wanda kusan da yawa dai daga cikin wasu daga cikin manoma kafin da mana ta fadi wasu dai sun yi kurin siya wasu kuma wallahi har ma aka kammala wannan girbi na gero ba su samu sun kai ga sa taki ba. Amma kuma zamu ga dai cikin horewa ta Ubangiji za ka ga cewa ai da manar bana sai godiya wallahi waɗanda ba su ma sa taki ba sun samu abin amfani. Sai dai muna fatan gaba gwamnati ta yi iya kokarin ta wajen yunkurin tallafawa su manoma dinnan.
9: To nan kuwa a daidai lokacin da duniya ke gudanar da bikin ranar yaki da jahilci ta duniya, maudu'in mu na gaba cikin shirin rayuwa ta yayi nazari akan ci gaban da mata ke samu wajen gina kansu ta hanyar neman ilimi. Ga dai ta bakin malama Maryam Umar, wata mata da ta yi karatun yaki da jahilci.
13: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sirri batu sun iya karanta Hausa, sun iya rubuta hakanan Turanci, sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa.
9: To menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Malama ta gaba. Bismillah.
14: Da farko sunana Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ilimi wa mata yana da amfani kuma akwai ci gaba. Ko ba komai saboda yara idan suna karatu za su ƙara samun ƙaruwa. Da fatan matan da ba su ɗauke shi da muhimmanci
15: Assalamu alaikum rayuwa ta. Da farko sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Nijar jihar Zandar. Haƙiƙa mata a ji a nemi ilimi. Ilimi shine gishirin zaman duniya. In babu ilimi gaskiya mutum ba ya iya bangina rayuwar shi har ya ba ƴaƴan shi tarbiyya su zama nagari, ko ba gaskiya ba. Mata matashi maza gidan yaƙi jahilci, a yaƙi zahilci fa jahilci ba abin su ba.
16: Assalamu alaikum filin shirin rayuwa ta na gidan Radio Faransa. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Haƙiƙa ilimin yaƙi da jahilci na ƴaƴa mata abu ne mai matuƙar mahimmanci. Ya kyautu a ce iyaye mata waɗanda suka san haƙiƙa ba su da ingantaccen ilimi, to su yi ƙoƙari su samu makaranta wadda ake koyar da yaƙi da jahilci, su je su koya duba da yadda yanzu zamani ya canza. Ilimi dai shi ne kan gaba da komai yanzu. Kuma ina jan hankali don Allah don Annabi duk wanda ya san matarsa ba ta da ingantaccen ilimi ya kokari ya nema mata makaranta wadda take kusa da kusa wacce za ta rika zuwa ta yaƙi jahilci ta nemi ilimi.
17: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta. Da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Nijar. Ni dai abin da na sani lokacin shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu da Alhaji Muhammadu Isuhu har zuwa Bazum ana kurdadi kenan, wanda duk bai makaranta ba akwai lokacin da an keɓe mai ya zo ya yi karatu kuma ya samu ya iya rubutu ya iya karanta. Ni nan bai lakwala amma na iya rubuta na iya karantawa a madadin kurdadin da aka yi. To yanzu ina babu ko makaranta na lakwala kaya sun ka kasance balle na kurdadi, da haka muna kira da Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rashin ilimi daga faruwa ƙasashen mu na Afirka.
18: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya yi nazari a kan ware ranar 27 ga watan Nuwamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a matsayin ranar yaƙi da auren wuri ko na dole. Ga dai ta bakin Maryam Umar, wadda aka yi wa auren dole kuma a ƙarancin shekaru.
20: Da dai ka yi aure shikenan za ka koma kuma bautar gida, ba damar wani karatu da za ka yi. Hakanan za ka haƙura dukkan wani buri na koda ko tunda ka taso yana ranka. Da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo ƴaƴa, shikenan sai ka koma kuma ɗawainiya da ƴaƴa da mai gida, burinka kuma wannan ka jingine shi.
9: Da haka za mu ci ta bakin mai sauraron mu na gaba. Jamuje.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Hadiza Adamu, inkiya ta maman Ummi Kawo Kaduna Najeriya. Gaskiya wannan batu ya min dadi, maganar auren wuri din nan da auren dole. Gaskiya dukkan su a ciki ba su da dadi ba kuma su da amfani, saboda abin da yasa duk yadda aka ce a mata auren dole, to sai kaga ita kanta bata dauki tarbiyyar da ta yi mata kwari a jikinta ba. Ina ga da an yi auren nan, yanzu kuma aure ne an yi, ban san dai wasu gularan ban mu dai nan Najeriya da an yi auren nan da wuya da za ta shekara ba ta haihu ba, wata taran nan ne za a ce ya ta haihu. To kuma ya an yi auren ta da wuri din nan, kashinta bai riga ya yi kwari yadda ake tunani ake so ba, daga zuwa kuma ta dauki ciki. Kinga shi yasa da yawa suke samu matsalar yayin fitsari, abu ne mara kyau. Ai ba mummunan abu ma irin auren dole mama na, saboda idan aka ce miki duk yadda aka yi mu auren dole, wanda aka ce soyayya yayi ya mace tana wucewa, wallahi yayya ba taba karewa. Saboda ni wannan labarin ya shafi ne, ya shafi ni, nayi na san me ya kanshi, yayya ba ta karewa har gaban abada, haka soyayya ma bata karewa, sai dai idan akwai kaddara a ciki.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Zainab Idris daga Kaduna Nigeria, wanda aka fi sani da Umma Zainab. Ina ma kowa fata alkhairi. A wurin dole ba abu bane mai dadi gaskiya, da abin da ake ciki gara kamar yaro ne wanda yake so. Allah Ubangiji ya canza mana tunanin mu da mafi alkhairi.
22: Assalamu alaikum gurubu rayuwa ta. Akwai shi har yanzu ana yin shi armen wuri ba, ya bata ga miji ba, bata gan shi ba, bata san shi goye ba, sai uwaye su daura mata aure gare shi. Yarinya a shekara 12, 13, 14 an kai ta gidan mijinta, menene an kace za ta yi dada? Ha? Allah dai ya kiyaye muna ƴaƴanmu da ɗiyanmu da ƙannanmu, Allah ya kiyaye muna su har gobe, har jibi, har yau ma. Da da ake ma yarinya armen wuri shekara 15 namiji shina barin ta wurin mamashi, tana zanna wurin mamashi har ta kai kusan shekara 20 ko 17 ko 18 haka. Amma na yanzu kan ba su yi wannan, kuma har yanzu ne ake yin armen wuri, ƙwarai armen wuri.
9: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, da ku masu saurari Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, huta lafiya.
23: Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yanda kuka ji a labarin namu, ma'aikatan tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro, kamar dai yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnan jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron ƙasar General Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa a arewacin Najeriya, Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za kuma mu fara da sakon malami na farko. Za mu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya, Niger. Assalamu alaikum RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo mafita game da wannan lamari da matsalolin tsaro, duba da cewa an bar zaki ana dukan tanki. Sai sakon Alkasim Yakubu, fatan alkhairi, Allah ya kawo mafita a Najeriya. Sai Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji, jihar Maradi, dake cewa muna fatan wannan mataki ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro da yankunan ke fama da su. Amma abin tambaya shine, me yasa jihohin Katsina da Zamfara da sauran jihohi ba a dauki makamancinsa ba, ko kuma a can matsalar bata kai ta waɗannan ƙananan hukumomin na jihar Kano ba? Sai Umar bin Haddabi, assalamu alaikum RFI Hausa. Maganar gaskiya, wannan matakin kafa sansanin soji a jihar Kano ba laifi bane.
24: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Cale Mahangi, karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya, da Bala na Cale Gozaki. To babu shakka Radio France wannan al'amari lalle abun ayaba ne kwarai da gaske, yadda aka amince aka fa wasu sansanoni na soji a jihar Kano. Amma magana ta gaskiya, ba jihar Kano kaɗai ya kamata aka fa wannan ba, ko kuwa dokin mai baki ne ya fi gudu? Su jihar Kano sun fi nuna sun damu da matsalar tsaron ne shugabanninsu, mu kuma ko oho? Idan ba haka ba, to ai jihar Katsina ma ya kamata a ce an kawo mana irin wannan sansanoni, musamman shi Yarhuntuwa zone. Wannan yanki da muke da babban matsala, kamata a ce muna da irin waɗannan sansanoni na sojoji, domin magana ta gaskiya ana samun matsalar tsaro lokaci zuwa lokaci. Don haka ya kamata a diba jihar mu ta Katsina, ita ma tana cikin irin wannan yanayi, akwai buƙatar a kafa mata wannan sansanoni na soja. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
3: Na Radio Faransa, barkan ku da safiya, da fatan ku waye gari lafiya. Mai magana Alhaji Usman guda daga Magirawar Soba da Kwaramna Kaduna Najeriya. A gaskiya game da amincewa da aka yi na shugaban sojoji cewa za a kafa barikin sojoji a jihar Kano, hakan ya yi daidai. To amma na yi mamakin ji wannan maganan. Sauran jihohin da ake ta'addanci fiye da Kano, su kuma wanne mataki ake ɗauka a kansu tuntuni? Ana kallo wannan abu yana faruwa, ba a ƙara guraren sojoji barik-bari ba, amma sai jihar Kano wanda ita ma tana cikin jihohin da suke zaune lafiya. To gaskiya dai ya kamata al'ummar Najeriya, hukumomi a yi mana adalci. Duk wata jiha wanda ba su da cikakken tsaro ya kamata a bata tsaro, in ba jami'an tsaron ne a je a kafa barik-barik domin kawo ƙarke wannan matsalar tsaro. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu, ina ku fata.
23: Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Haka nan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Sai kuma malami na gaba.
24: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Cale Mahangi, karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To babu shakka Radio France wannan al'amari lallai abun ayaba ne ƙwarai da gaske, yadda aka amince aka fa wasu sansanoni na soji a jihar Kano. Amma magana ta gaskiya ba jihar Kano kaɗai ya kamata aka fa wannan ba, ko kuwa dokin mai baki ne ya fi gudu? Su jihar Kano sun fi nuna sun damu da matsalar tsaron ne shugabanninsu, mu kuma ko oho? Idan ba haka ba, to ai jihar Katsina ma ya kamata a ce an kafa mana irin wannan sansanoni, musamman shi Yarhunto zone. Wannan yanki da muke da babban matsala, kamata a ce muna da irin waɗannan sansanoni na sojoji, domin magana ta gaskiya ana samun matsalar tsaro lokaci zuwa lokaci. Don haka ya kamata a diba jihar mu ta Katsina, ita ma tana cikin irin wannan yanayi, akwai buƙatar a kafa mata wannan sansanoni na soja. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
23: To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkeffi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura, taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalam.
0: Lokaci yayi da za mu shakata da wannan.